O se at pe nei fa fia fia mo tanto le oli. O pe ngali tatu wa tu no o mata ma tanga le nei fia so. Ya le mata ngo fia wing o le tau. O ka ka se au le leo le sulu ma le lale nei fia so. Ai to wa lo fatu po klame nei te mam tina ma tu mo te malawa. Lona wa alu le ta wa lo atu tani nga soa. Isho nei tatu tu ama tu e te tara la tu wa so le sfuma loa. As for Lily Tillin, Faina to Anapongi, V. Lilifa of Tai. La Toya, Faibalo Filimor Tapuai, Anapongi Tatal. A Mawalari at the Talay and Pongi Lomatua Porto in Oka Okai. My little as a formal dole popa, Yamas Furuoli, over the Tami and a Pongi Tamamatina. Let's sing it all. Yaba, well, for Tolpo Krabia Toto. But to tell you that only Mori Malo long on the PC for Nal Wing on the Yaso. Tell him what table watching Louis for Tassi Minute to tell you to last Malua. I was accessible of Cook and Tono for NSS. But Malor Sael, you are a Malor Toffo. That do for you more for Anga Lepico, Kaku, if you fuck out. Ah, Mawala Lue Malawa Aka, Malaw Smart. Yep, Masiao Seila. Se o kaku ye piko mo fra inga e kakau nga makwa show aku kaku a e kakau nga makwa fa ali atu tatu au di le makaku fori nga aka aka o kako mangku kaku de aku tanga ta fa tau e le la to tanga ta fa tau de makwa e kau sa afia aka aka mai au fa malo se ni se ale me au fa malo de leo e do le anga yo tu la tu nu e o fori ko inga sita mamstina na e mai a ola va kau Awa e singa ngau de leo. Awa tu tanga tu tu fatau mai ya malor si fumoni ya oha mai oe. Ola limi cima na oe cina tama. Ola lau fatau moni opang keke. Wa vai oha isi ane fi opang keke. Ini papa ya kulu veveng yo ala faun pes opang keke. Moka aku lai ya hilpiko du morfeng o fakau. Siu ke fak mo fo linga ah. Kero fa kwa me makwa ikavali makwa vali lo ulu sele o ola usi kaili o ngai yoi ola nga ngana o le fai ngolo leo se ke wa ku pike nga yoi mai ola le mete mana itina ya ba mai ola lua chumen ban ya ala ba kula ya okay ya la kan fayak bye bye o ai sele ala usangala ngau chumen ban ala fa mai paska fa si ma mo fa mo le fa fi kai ken anga umal fa ka fa mai esele ma ngai ya te lo lo tau tua Among we are little yaw. Why have I eaten Macaukia? I'll come up for you, Lalia, look at my low, my oh, eh? Yeah, if I get my low, the Kalokawa, I go for my low. But get your little cordial of a fac of my e. Shall laugh if I come, pay my low, a piff of fear. Oi, okay, find my low, see if I vino king or a la poa, fine vine. E se mera e so nga le fa pe a ke lelo ki nga so nga fa feke mai le ya mako e ke lua e oe nga se o tanto ye piko u lumol fa lo lua se ke lua para us ke di fo ile ai ke lua e oe o tanga ta le fa e wa tu tanga ta fo ile ya ok fa mai ya meska a urpua ye le ya le ok le mang le urpua ya mang ko le o le fa ka ya ko fe sili sili e a kamalia e se ke kamalia o upu e fa yai ai lua le le ngai okay al ta tur po ale se fa le ton malo le wa pi fa va vai mai la le ai no fa e a mani me ai le fa mai on ai se ki al me fe si le pa le fa ka wo wo ka wo ka wa ko nga se me ngai ma kire ma ka ko ma ka fi ai au make up o lo so on a ba fa le mu lo le o ai va ile mai ia o le mo le bua Ese kau le fakwa mai le mor kako kalimamor kako sabsuyor kako keke pua ya le mor kako pipi papa kyo mor kako mamoy ya akali ur kanga kali laku versaka ya ma ya okay la mas kasa pasuyi ngafa mo le mor fi kau ribu ya mor kato ila po angali nga awak mo fa ngal mo ko ru lu ko ru ekele lu ko ru la po olim fa ngoso mo fa formar ka Ia masih afang aku dia oleh aong. Tua mai deh mang, ia oka, ia mau deh ngaku pikir dia kan kalau itu lau maka fia fia. Aba yo aku foi lah tengah tele sih, aku kuli kuli aku wah oi. Ayah lah ngaku oi esel lau dile. Si olau savali, olau tu, olau ngangana, elu hal tengah cak.
ya mau fodinga aka aka ai do de la ku mari u oka o kai ve ve u mai fe ve ve u ole malo le ya o ai se fi ai u pu ape ava ba ya kol pe ole mo ole u pu ole mo

le pa ngung ngung wulu dulu. Au de dise fa au de de da ko ka ko le piko duma. Yo ya ide fa pera ngala fa fa ka ya mata tu fu ye e lu mo ofisa ofisa fa fenga rubenga e te de ta tu ko la fo kupe ya ke da kwa ke nu ale le ya le nga ngana mari tu mari chale fa ya chale fo china ola la be cimana o hai ya mari sido makwe fa mori ksa ola fa la ka kupe ya o malo ai di po se se address fa le le e fa mong ya ile meng ke ngo fo yo ai mo sino ko ile se me o ai do fa malo lo o ile ile fa mo tina ile la fo la ku pelang e tina fa mo mo e si si vai si si me o we ke lo ile fa pesi do makwa ya ko ku mama o si do makwa le sa mai o me mama o e lo fa ile ile tala na ita tu tangata ya e ku fo ile kan ka di ya so e ku ri ku ri akwa o e kalu kalu oi lo ke ngi le mo ka ma le ai lo wi ka ku lo ko lo fa den ai la ku le fa ma lo ngal fa fingal wi ngal e lo misa ku lo ko lo ngal la ku la e fi misa la ku e e ka fi fi mai le me ka ku piko du ma ye smile fi le a e smile le ya ma ka ka ya ma wor ke pu a ma wale le kale mar sap sui pe fi ka usan ba ida de faka un o mia aila dia uma kwa lwa ku fa iskan kama e mangis fa ingala maka ka ka yo e ya wa hele le fa pera la ke fa lo fa ku nga maka ka ka ya la i o le fa ka ulo la fu e fa fa nga ul fa ka ulo la fa balo ti de ta tu pa ka ngol ta tu Facebook yo me fa ka kali e ya man tu ta tu o te atu le te atu te ngaru due a kaku ke kangu i fande a laku kaka i mafakia e la var kupe e le si ame a laku kaka de la var kupe fa ide e ia baru baru le lau e ka ngaku ngore ako le la var kupe e ngai fai dole ia ia le le ia le la avakula ufa a kau lea ae ae tau tua nama oi ia o kau yo kaku uloa ia ilu ofo e te atu ia ko fai faka wari ifu ofu wala ula ui au kupe ngai kongalau ako ai lo le arwa le lawa o yari pe o lawa a e I yari a eba kunga le lawa le lawa po kere kama kure kaad a walu umar ko kongi ngois kama kire ko kongi patalo patu ai nisio tatu watu nola mafuto bani ngolpo kalambe alo fangal sunga yari mia e mole atu la lea ya mole tina ya tini mole tama ya tini olo fo pape fo ya le ulunga sebe wang va ai va pe fo ya le tausi ya va ye aya Maulolo, ya me se foi y al fatu ya foi emocionado. Al fatu foi marzo con fafinga. Equipati va mal fatu ya po manche va mal le payo le calcia e fa casa a Brasil e por nona. Al fa ngam mole tu mole ya pang mari yo fai valo. Al fatu yo po. Va le lise ka mo fkanga ka ku nga valde va ka nga vela ma yalo mori o. Fatalo fatu ya sulia nonga fatalo fatu ni va nga lauli. Maria sa nga fatalo fatu. Loto malo se fu manuia tu ese fatalo fatu pasa valu malo se fu lau labor anai u ese after of to mai fatalo fatu ya neta fe nga malo after of to mai ba futa tu ya sa maila fe nga nga male fa now in name rewa ya neta fa bon bole le ma futa tu fa bon bole pe mfai on fatalo fa mai si to mai ya sa maila a fe nga nga le e farongolongwa tu yo e fatalo fatu sa maila malo se fuala lei li alupe manu fatalo fatu le nei vai nga leuli vinsa le tu po e fatalo fatu fa after of the mai lisa la loifi fatalo fatu lunga tatu tu tu fatalo fatu fo fo tu ya fo ai fa manu amata vonga yo e malo se fu manuia Fatalo fatu ya Susana Fatalo fatu Susana Malo si fo lau de lei Fatalo fatu fo ile ya Isio pa angale Kofeliku Alo fatu uso Tama si Alo fatu My Victoria Itul nisa fatalo fatu yon Fineaso malo si fo manuia Fatalo fatu mai le mafuta atu ne ne yafun mo tedi selan fai valiko yese tu solo malo si fomuria fatalo fatu fo ya yoanna fineaso fatalo fatu le ne vai ngole uli uso pesamino alo fatu beis yo venga ti tu mangaluenga kalo fo ya kausanga
Kau sanga ya alofak, alofak kumboi, ku anga kongi dili ay kalaf. Le apa nga tawita mampu di suwa fatalo fatu. Si Fomoria memuliatu ya alof anga isi utamai ya pitu uafau. Loto olok mafutatu i mai Samoa. Sinalasi itu la fofa talo fatu fafter mafuta mai malu si Fomoria ya testiva. Iyo fafter mafuta mai ngol tatu tutua. Ailini fatalo fatu ailini. Ya, malor si Fomonia le watu nei po lua. Patalo watu lu si Abelamo malau kamu join nai vai tele vai tele fo. Nato le antaua so lao. Patalo watu malor si Fomonia. Losa tel sia patalo watu. Sao katu au malor si Fomonia. Beato Martino malor fafetel mafetel mai. Patalo fatu fatu tamai ya salam Fatu ya fololi mandu falo no mafutu main na i ontawa.

0: Lau aisa walu swan vai. Ke nu ngofo ngofo e nunga le lau lau. Lua tala tala noa ma tari li lua sua. Ea ma fa aliatu le manatu o le tasi le tasi. Ea fa apela ruko inga fo ilu wakangwa kule ipukila e mwelo makuwa api wake kekeri. Pa ulo ilunga le lau lau. Nga nga pa ua ilunga le lau lau ma saa pisi ma lipu koko anga iyo lo makuwa. Kangi lo mariko inga pe wake kekeke onga lima. Lau rosa, lau aisa wale usua mai. Ta lo fai la iu pukoko wale tue mawa mai. Ya man kuwa luma sa. Lelo umakuwa fu ila lewa apa kule sole kau solo ai. Ya mela ipi mamole koko la ipi ipi ilong kingo. Maikala lo umakuwa le ale mewa kupu. Have my car coin. Wow, le mafaya se mea. Wow, le mafaya se mea. Kalo fai la wipu koko wali uswa bai. Ay alofa koya mai. Koya mai. La u aisa u wali uswa. Kalo makwa.
1: Ya, nga kiro nene yae. Wale kwa kukusalo malo si afia inkoko. Wale fuwa
0: mai. Aiuwa taumoto e. Ayo kwa urkoing. Wale mewa fape ngai. Wa umai ea wa e kaumoto.

o e anga kausiau. A nga o oe lawa ilo umafo ufau malo ufaku. Ia mangkua lai faya kala si ko inga makangi. Makangi. Kangi di ko inga. Kangi di ko inga. Fou langa ba ilo umakua. Ai wako lo makua pe aka aka. Ka aka lo makua. Palo male aka lo inga vai pe kau sorovia nga ilo pe kau kau kei. Tua kau pe rifaku. Ya lo makua fo ila deo koyo soa kuwa po mali koi nga. Ai fa pera o meki di ngor koi nga. Ya soa kolo makua meki, meki, meki. Ngale pula pula el koi nga mai. Sanga. Kwa fie fie le koi nga inga wapala langa akari nga wakoi soa soa wakua iya susanga. Nga fai mele lo makua meki. Meki, why am I calling for a good going of a little for a little load of Meki, Meki? I'm a car going up. Sanga, baby, my oh, Polisanga going on a walk.

ai ma fai fai de mula ia fai fai de mula ia so o ke so nga bivisi ma so nga o wale me ia o ia mo ka mafkanga ma fi fi uma ia o ngisi a mia e ia ngai va venga di suwa ve ka ko ma fau fau ma va venga ko ma ku ku ma ka ko ma yor ka ko so nga ke lo me ka ko ke ma fau fau ia se fa pasi ngisi mea io e fa pasi wale me a ma wale me ku ma ngava tu lot fa fonga la tu ma la brenga da brenga ma ko koe aur ka ko vivesi fo isi ma mia u ai pela ko u ai pela ka ngaka ia ping ia oia ma vai de leia si do ma kuam sko inga vai le si des aur si op yo fa kas ai lo yo fa kas ia ma bo isi si Patalo patulo se alo to piva mal fatu ya ti se mal tatu fa inga inai low heart Malor si fomoria ma hafte fo le mafto mai lunga tatu po klame Patalo patu ya to tu a peniata mafto mai nai le pore Australia Ya ni si fo lan tu wanga ya to to patu ya tu le tatu fo le mafto mai ya remia Ya mau pele to mai Matau tipi to ai Mali tu ngase ngase. Se mai nei va via via nga bota tole nei oli. Ai va ai kako va ili lilau kanga mea va ili lilau kanga mea di mangir sun merah.

Mai le tatou polkalame le areto le olau te fifia 45 filoa I tatou atunuu le nei aso I le suafa sili sili o tatou alifa ola o Yesu Keriso. O le tusia luka lona mtau pasifulu iwa o le fai upe iwa e fapea ua fetala yane Yesu ya te ia sa kaiolea. Ua oo mai le faola tanga I le ainga nei I le so ina ua fai o ia matalii o aper amo. O le upu mo o I le aso le nei o suinga ona o Yesu. O le fesini mo o I le aso le nei o le ale va ai atangata I te oe. O Yeise mea se se na e faya I le tuanai ua makai na ailo ua olanga ma ua faingoa ai o e tangata. A wa o le olanga le nei e faingoa pe leipo I e tangata ingi mea se se sa latou faya I le tuanai. Fata ita inga. A faisa inga oi o ele kiki. Yaso foi. Ele ko e pere nga ngau ki nga nga ele lei. Ia a ua e ufa ingoa o e kamu makila. A isi a kufa alongo kamu makila makoi. Al mafu anga. Se nga oi pe kasi foi. Se nga oi nga oi e ilas. Ia ufa ingoa ya si ngatam. O isi a inga ua afia tu ai mga yala kufa ngau. Ia o mai foi le au makila. Le au makoi. Ia kamu nga oi. Ia ele isi foi. A inga nga nga oi le great grandpa ea. Ma kongu, a e o mai kei minigi. So le o lau wale leisi a inga. A la e ka wale, e ka wale au makila, o le au ngā oi. E ila le e kambo si a inga nga, whamatana, ma kua niu silange. A ke ufa makale lo uso le, le sila kambo si a inga nga, ke le ka ukuwa si ne ingos kam. E maila, sa kalangoa ma le si a li ifo ma kongu. Le sila li ilan ma kongu, o le ula ia kamfo ipi fa le kia kia. Maila le kalangoa ilu mwal pekin save le I I Monrosco, I Evendeo. Lala ka langod ka apak. Ay ba ikunga. Ay oso mo loy fafos kama le pekin save. Laya mo may lang kanga. May fero kanga pakeka. Ya isa kanga pakeka skama nga fakaw. Ya lala sa was kama ma mo filang ka avan. Bala aw may lo skama. Skama la leo le lakonga o le aw makilo. Bala aw may lo skama. Alo oso, way lo may lao. Pe may lo oso nga nga kepak wale li ide lakalong. Wafay may. Sali. Ngai le ku war ka le ngir ko ai nga ngai fai lo le ngau ya ya ba mela wal was kam ai ba ku pi bule fia fia ba fo yo le me wo le va a le ai fa manga ku ka ngak a le au ngau so fa pe nga u ma lava la ya le mele na tu pus ko ingo skamo sa kai na fe lo ai ma yesu le wa sui lo ngau lang u fe lo ai ma yesu ai mui mui le au fai lo fai mai le au fai lo ai fa fa nga lu yesu ile fa le le me ai nga nga oi fa ile ole kama nga oi fa fa nga lu yesu ile le kama nga sala kama nga oi a fa mai lar kala tis pai oi lo e sa ka yo me ye la wori ye mui mui fa ye ke fa mai lar kala sa ka yo ya yesu le li e fa uta ole a o va e lu ai natu me ye matitiva a mai va e lu nga kwa me mo e matitiva a fa fo i wati nga se tasi I lo utu ua iane, o te toe tau I atu whae mai, ka I whaa nga kau kua I ese le kua I ngā loko wa yasakai. I alela I lumar kala Yesu, whae mai lumar fetalai ngā Yesu. Ua o mai le whao la tanga I le a ingo sa kaio I le aso le nei, ina ua whae sa kaio, ma tali I o apele amo. Alela I lae, ua su yes kama o sa kaio, ua whae ma kali o apele amo, ua nga maua le li whao la I longa o langa, ua sui longa ma fau fau a ole la ve le po tangata o ia o le tamanga oi a I luma le tua ua sui ka ma lo sa kai a ole ata li o aper amo ua nga ma ua fa o le tanga ua sui a longa o langa e ol e ala le I longa I loa o nga to e tau iaku mea le anga na ia fai

Leo tule malja bele wati toys for mare lu amene te tell leo le julai lu. A reto le ola moja tole top of tanga vale nganga moja tole fe ngolo vayaso. Na we fa funga ma yai. Mo fa ngo longo i fori ta uale upole tu moja to. Ya fa tele tu. Le vayaso antua leo tom tawina lu savalinga mal folonga. Ya male nei foi fa ngol vayaso upu fa ai au male fi on pa ieleli pe ona fonga ina na au fingo wenga ilung or tatu po klami ese le mata ngo fi ol nei yaso mo nei vayaso pe ona taulo tatu va ai leli wa foi fi tam fo fingo ta ol nei sa valingo lo tatu ye yaso tektas e mau ari to vai pe ona tatu wo ileli E ai te miro I tau wai tātou, e ai te miro mai whaasosonga, e ai te miro mai eiti ngā o pōpua ngā o leolanga. Ao nā mea uma, a o mai, a lai tātou te pipi I leali, le ai ase mea whaingatā. Ia whaaptai, le neiva yaso, I lau whaafongfonga mai, tari e ino le pokalame la retu leola I tono lo maota mo lau laua, tono lo whaafinga luenga, tono lau tāwale, lea sa tātou mafuta I le tāua pokalame whaleanganga. Tawain of Sosaniatu Langangole two of Mafamoriatu Loto. Follow Telen up for Fola Lesa if I found a neighbor Yasu Anto. Yaunga Lea Upole to Aveos Fatu Pause Ele Lake. Ya Tupu Maola. Ya Mawalutato Malosi Falangang. Man, if we open Pesce Pele Fafunga Yai Ole Vivainga Leta Tumo Moleta Oleta Payan Fayatu. Our own. Saufa o songa o mai me tu pololanga o le va ve o tatu feita o le vai vai ngale o tatu langa ye ya te mi a o nga e kai ke fiu o tau tau fiu ai a tatu a o mai ia fa o songa ma me tu pitono lo wai o te lo fo ina tu pitono lo wai pe a ona lua misa mo lo to lua yo ia fila fo ia upu matala se tu lo wa fa fo ngale tu ia wa o me masangi Awa ngalua vivesi oka okae Pai o lelea maltina alua kwa olika ma Ale maana ia ia ole faa malosi mo tanto Ia awani itatu vavi vavi Awani itatu vavi vavi Aita nofo le ilalo mafa ufaufa ngesi ngesi Ngesi ngesi ole tautala Aia taulao tanto vaa ili ili efesua soani mai Ea umayema natu malangona lelei Langai umao na me ilo le fili Me ilo le ti apolo Alu alu solo, ia alai tinga ina ita anto meanga oleita, oleita, ia toa peltai. Lausa valinga alfa unga neiva yaso, ia toa peltai. Oafi ita mafinga tao leolanga, ia toa peltai. Ia mau pelto vai, ma taula lau vaile li. Ia fa malo atu mo tatu pokalame neiva yaso vi ia le atua fa aftai mo le neiva yaso. Fafitai lea tu maritau, fafitai lea tu e whaamaniyanga I tono lou ainga, fafitai lea tu e mea umalawa na ia tāpena, I lou ainga I le aso le aso, nawa e sapi ai. Ina ne imita mita se tasi ilona malosi na fapeifo le ana le iaia, na le mawale se vi ingo lea tua. Ae tatu te fafitai I lea tua, lona lofa mlo na anga le lei, iana whaamaniyanga I tono lou ainga o lau whanau, o ngā luenga, o fale o tatu nonofo ai, O ta avali wa e fe alua iai, o mea wa e ta wa e maua. Ia, vi ia lili. O mea wa ta pena ili atua mo o e malu a ingo famuni yangale na. Na esi da sila ili atua ilau tiute, malau nga luenga olo faya. Ia e foa imai foa ili atua yant. Oe. Fama alofa aftai, faftai tatalo. Awa foti ngali yatu, oe tatalo lisi a inga molisi a inga. Ta pena ngal fa ingole vayaso, yel tantolunga tele foi fi itala atatu fo lawai. Ayol fa malosi ayol pokala mil fifia mai on sa ilu loto on sa ilu loto awe te vavi vavi ia e vava ai leli soa soani mai pia upal tusi pasang ai o tatu matai maunga yo o mali tatu soa soani ea ona ta walunga toile o sa utautua masa au nanga malea nganga alfa aftai tele sa mole atinu pele loto malea nganga li tatu maftanga niva yaso pia ona tatu mafuta malea songa fua pe ya se ya pa ya mali ne yaso Faftai matua, faftai tua a, sina sina, ni o tu faiva, o li tapu tapuai, o li tatalo anapongi, wana le seo nola o tu tapuai, nga lea emanuia faiva o te tia, peona eritautua ino li tatu watinu. O le nganga faftai lea,
fafitai malo tu tapo inga fafitai talo ya ilenga tefo ina wa ilenga wa auto hotelo tatu watunu wa Emmanuel la tu five valene vayas ona la tu tapo inga fafitai al talo po kalame lo fole tua ma famuni atu ya auto tamam tina mawolo to malosi mawol fa malo longa mailele ya awala wal fa wa winna auto tute mangadwe ngai ton moto malawa e mesel tapo inga ya se bala fo salvi la finga luenga le tua Family of foil to a tap penangal for a very never yas. I may say I'll want to live Elias Sapati. The penangal and open for fola, Yalman Manalon Finangalo, Mawal for Unga Mileli. Ya our lovely man of Wainol Upole tua, it tono tovine. Lolo tato what no, tutor mangalwing of Yanga yai. Ya angle lady to my family at Yant Oto. So Swanny letas, a loafer letas, and Mawai if you fear, Malfair funny. Ya wa upuna lili. Ia o tau ferfani. Male leo ma maulalo te tia fa mangalo se leo vaivai, se ngana wale tau te mali ilau fa fonga, maile aso ngafua se pa ia maile ne yaudi. Le ase upo te tia wale tau te mali ilau fa fonga mai, toe fa fo imai se fa mtalanga male nganga maulalo. Ae o te malu atu lau titi faitama o limtua, toe maua isisi langona ma sisi manatu. E popo wai li tau tua malunanga te tia, ile vai aso fo. Ae fa mulie tele lava le tua le vai aso, Fengai ol tatu watu ni, ei tute mangalwenga, ya malmanatu, la tatu tue filo alivaso fau, ili alofa maleanga lelei ol tatu watua. Alofa tele atu, soifua, maimonu ya. Party rock! Party rock! Party rock! Party rock! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Shake that! DJ

Fifilanga ngai toi e wha talavantu i lau wha whanganga sa moi le diva hango lau wali mātongo fia neo lau so whareile. Ua tōlo ngai ele telo ngā luenga tūta ma whaiva lo filima o le pa ia male malo le tātua. Tono e la ngante tono ni sila e wha befoi i a le lano langi a toa. Ma lola vale au solo ma lole on sa i tūte ma whaiva lo filima e pe o na sa amtani ele mai le tae o le lila se iau lia mai lava le diva hango lau wali. Moli le wha malo mole wha tai le telenga ia te tia pio ni ele tau mafutanga Maile town ali la se uli me foi stimile ma wanju o le wa tan to fat si foi le program la uli ma funga mo e lunga le to to al radio sam wa tasi li ma iva tolu a mo mai au kilani ni sila ma le tasi ono tasi ma le tasi fa mo i sam wa ya e le ni gaing o le so se uli a e ale fia fia na nei vi ele no fo le tuo wa tan to si fa i lu mo no ai le tuo no Ile matango fio le sulu mai o ave o lela. Utele ilo pena e faa funga mai. Ile tato utalo le tau lena uta wantu wai. Famele ufi salava aita. Ole aso. E ye ia mo meo wangai tau lwa vasalo ai ma mafa ia ma faiti tili antoa ai ma timu aisa inisi o pitanu. Tile mai lola ye pe ono tula i mai nei manu kau ilia wauli ne ia le tulangana. Kano sia awangi kupua. Ale fa vokoa mo singa la ka fa mangoita nga me se i mo an tuai le vao ya ma se i vele ai le vao i ta fa mo ta ma ta fa lawa ya ko se fo mar nga ki mo le vao ko ku por va pa telefon tu yo ona pa nya le tua o lo o ta swin le po va yo le ola e so se fanta fa i tolo nga lava ma no le te tano e ma lo fo i le ona sai wo tan tu wo o mi fo i le si ui o nga wenga Ale pa I ala silasi ule antaru utapena foi I ala na upfolafola awalo no ulefai unga ole nive yaso talo sia Olo mau pele malo si ole tino sili sili ai la ale nganga Awale tua malo na fila ngalo Tamama tirama antatua pa angamasani ala tanto wala leo Pa talo vantu ya ante utou o amai o lua o amai oi Ia bua amai fo ele tou falela langa Talo si ole dai mau pele malo si ole tino o inu pea antato fuala au Inu wantu ai mau vai fa'a la natura Ia mau antu ai malesi vaenga nofo nofo I ora swimming pool Ia ngā I ora swimming pool le pāsi ngā fa'af Ia o nā ngā I anele I nā I le sona Ano wefo ai le I le spa Ia ma nofo nofo I a I nā I fa'a pasi ele taimi Ia ma mahi mofo I a I lā tau O lo fe ngā solo ai Ia ma lo lava Isile mani ya mbole, mbole. Eyo, le mbole meanga olele ya lwe vishive awe ngofo ngofo kong ole spapu. Ya le anga wa, wafie te usanga oto nga lwe, ete tonu o nyusil. Ma lo la vale on sa, ya ma lo fo ilifa, ma lo los. Aile fa peo le ngofo inga le aso ako, le ike ma yeipe ngofo inga le aso ako. Ya le menga ke aka ya we isi ke mie ke alua lua wa fe ku me yo swimming pool ya ma wa voi le oni si tan tan no ati ya fa ma chot wa u kire misi ya so aso fakso ma ngi la na so fa longo swing ngalo ti fa ma ku a se kier me ri wa ya e ma ngi ya voi la wa nga ye pasi me kong fa ma yo le singa pen fikio sa we swimming pool Ese foi com me coquiari, ese foi com que fingari, deveita. Ele se me, ele dan tu lang mo mena ta o bonus. O mena ta o beneficio lo walu sa ili, ele a foi le malo si lo tino. E au au nanga o loo maua I te tonu o ni e te ruk ma. E a le lei, nye oi, se teimi o le tantu wanga I entu le nisi meo le ant tupu. I le fai unga o le rifo I vias, fai talo fai tuan ya ana fasi o uni tuvai. Na nai moam anai le mafuto mai na I sini australia fa meo le mana I e o le tak. Ya, ma lo le foi, ma lo le sila, ma lo foi. Ia le tā whawhau I le ni vāing o le a wuli I lau ka mō mika Ia le lei ioe mā lo whawhau le mām tumai le ni vāing o le a wuli ma tānto uma mā tua awe tāwale uma o le dāwa sāu ni atu e piki le whana wa onga I le tū wai o a onga ia wa ai le lei lo sā po lavo le pingsingi ioe po yeise vai a e pe o
Pe o avu, pe o lava le ea o pa o lau tawane o ale si ngā mea ngā e alu e le pingsing. E o le lava o le ea tono le pa o le tawane. E a ngā lai pe ye drag e le alu o lau tawane, pe si lo e le alu o lau tawane. E a e pule a skafu nge le lau lona sa. Na un tati a tu lava yo o tafkelo. O lua kuanga fie ukulo kawa, sorry. Koi ki ki a kolu ka nani le rikari le mera wa ika koi le iwa kasi. Ya ole iva lima la mre iva val pa ngale wa koluka la mongko yo olongo winga ya wa du solo muli fo ile ma singar ni yo se te malato ile to ya anga fo ola ko ve ve si fo yo ah la fo ko fa mai wa o van ku se nam kala ka wor kalo olongo winga ya ole ta vo le na ole ole asasa wa ika ko e o antu la fo le fa un ole te sang solo ka fio lai ya e te tau lana fai ti tia me ke fea lua iai a ka mu fai vele le kasi a le alua le ka vale a o maire fa ka unga rake mea ngai kasi a pa vale ngi aso se lua pe kot e fa kua e koe aru vele fai sisi fa ka se fe le tan tau ping sing o fai si ka unga kai le nei

Se fuga mali le UFPS le unga ma walunga pole kolisia Leone High School e America Samoa in a one to a loose Leone Miruta in Italia. Ole tula e tol tan tulu na e fa fuga le swa bu ponga tan tu tala e vai fenua. E ma tala in ta longa fo e langa na peri tania o le dia woli ma tango fio las for wele. Se sfulu vanu ne o le masino se tema lua afe lus fulu. Ma le ono fa talo fa tu ya ilan tu ne o lo ma futu mai pe le riva ngola woli le tlinga ya pa o pinanti Williams ma lo ali le o solo a nyo. Mon tangan te le leile u style for mai in wa fuala a. Ya ma fa solo e fa ingar wen. Fau mama seve, before Nico le wea, fau fawina tan yelu, misha isha uso isha utofini ya Bernie la faile, olema fukto mai nai maunga alapati. Ya, maaloa li le foe, maaloa foe le ngalue ya tatu ngaluenga. Tute, mafaiva lo fini mabeo on the tofi yailo utopa ia, malo utoma manu. Ao tatu tali tali yai. Poa ile hao le amaru malo mai e whainga pālota la iti. Ai tū malo wha pālota e lua e bei ona whaia ile so. O nisi neo ila tau sui tau vā. O le whainga pālota le bei ona whaanga solo. Wa afale lua ia i tātolo na winga la wa afale tolu i olo na winga wa tapuni. Ea le havaroa foi e pālota ai. Ia le mamalu o li ima whaipule, ia ma le malo si o le nu. I tū malo i e lua, vai maunga tolu ma fale a li tasi, e pe ona tofaina iai le so. O sui tau vai pe ona iai le tū malo fa palo tau vai maunga tolu, o le tofaia nonu le maunga la ulu William Mawia. E le ngante i leo le talenga ia pua a la tamai tupuola malai ulu Filemoni. Olisi sui tau vā o so i yalo le mi ngao i tamali i so i yalo ma le tau fā ya vai o fuai upolu Chris fa aufo e toa fā iai e a sui tau vā nā mo le tū mālo fa palota o vai maunga tolu e le tū mālo fa palota o falea li tas e toa fitu sui tau vā e pe ona tā mumo e mai iai le tā mo e ngā le sā i linga o se lantu sui a fui pule. I le whinga pālota le titi e peo nā taulunga ina i le soma whaitawina i a tātou pālota. Sui tau vā mō mua o au seunga le lei witi a Langa Vale. O leisi sui tau vā o fuo le moli falaila faausu Ellen. O le sui tau vā lo na tolu o pātea tau veu veu ta amaletoa ai povi pātea. Sui tau vā lo na fā mō falea le tasilava. O seuma fale upolu a perila va antiai. O le suitau valo na lima o sia fale tonu Alec Lantu. O le suitau valo na ono o Tavio Veu Willy tuantanga loa fitu. E ama le suitau valo na fitu eto fitu ya in suita momoe. Mole tu malo vabalo tale o fale alili tasi. O le fionga yantu iloma tusa sili sili lancelonta la meko. Ea, o antantou sui tau vālana, a whā mai vai maunga, ia mele fitu mole tu mālo wha pālo ta leo whale alili. O lo o tāli tāli ei nei, bō le ale tūlanga, o le aha o antu yei, ia le unga o le whai ngā pālo ta e pei on wha anga solo foi i le so, a, ea wae umantulo foi, ea on antantou mawala ia lea, bō o fea le mea lea ngā yei, ia le whina ngā lo le tu mālo, ia ma lea foi tu mālo, a o ai fo ini ya tamali o le a pale mai ya e le so e na tofi e ana tali tali e fo ina ia lea mua mua fa tau tonga lua pe ya ini tatou lu i fo ile leo le fai ngā palot ya o nga uma fo ile nga fa kau ko ai ka ko koi fai fo ila le fa msino pe a fai e koi fai ngilu o le fai ngā palot la like titi.

0: Ilunga o femalanga inga fo ile a falo itili a public transport sa on etele le a fa ino le soifu pe a yelo fa tamala e me se lava te mi pisi o la wale fo ne fia fia ma tu fo se man mal va fo ngole tunu e lo se te mi mo mo le nei wo tupu wo fa fita o di fa pene ya ai o tsalo lava ye ma fo tu angle tunu ba ilo sa ngole mo ya e te mi te femalanga e lungo tato wale tele a
1: Lele, mahalo fa'a putain iyo ya ole ele isa matua po se ainga fio o ile le o le roma tamalingi ma le loi manta o le fa'a no no ele teimi e tutupu ma yeini fa'a la vlavi e matu ya a ele ngata ilia ya oni si fo iyo o tulanga fo ile le fa'a le soi fo mahalo lo ina wale mafai ya ono tongi fiti aini si watantu waluma fa'a naku ya fa'a misele anga ngole tu
0: so misele vali suwa ni gip kupu ya asi ya mafatua fo ima le no fo'a lo malpai ainga ngalua la tira tilo seo man
1: ya
0: e le vai yason se ma tune ma le yason ma ona tua tu ele telo so ifu ma ma o alu ma fa na tele vo
1: mali
0: a kilo kilo a we ya tia la vai a mo la vai ya ya e do fa britan ya vo le grateful
1: a mali
0: o yo ka fa fa ye le ko le mo lo taola in e ko sanga o ka ku a so ifu ai ye na tai la to fa funga mo a ma se fo ye sunga mutbol a ile so ifu le o ka ko o e ye le tai me tau tali ya ye ma fo fo le tu uma tanga ta so ifu a ise vaing o le balus fu mo tu puto sanga o a mien malangan mani mo lo ti wa ke le ka sanga wa so ifu
1: Mari.
0: Ona aka ko kilo kilo lo la il so ifu le o le fana u tau sanga yes fuma le lua fuma le ongo aga ilu sumun tup. Tele yo le numanai o le wa o le mafai ona fa wa unisi o moi meeting. Ona wa mia ele malanga mani mali uti.
1: Mari.
0: Ya pe ole si le van kake fa afka ye fo ile le a aya batu fo ifa fo tuanga ya lo mafana ya tulu le ngana la fa online o fai fo ile maso onga fai le ola. Mesi la parfois la fois ça il ne lève mal aussi mais c'est full sur une feuille il ngota tu tavel ya fait mal fait dit ah why kasi je fou mama also tell you il a tu ya fai no la tu la ngona ya mama na tu fou ya mesi fou fa no dans et tu ai pe a fai ma ma aussi fou
1: ma lilo ole wa a matala un dans avoir le city rail link la usuga ile isanti Aku lepas buat dia emai. Cuma ini faham kiki yang melayu fasih kanga kai mai ye faham tu dia yang nufah.
0: Saya oleh sila faham ngai tetahun nafah cuci leh cunu public transport mana tu oleh sila faham saya tahu cila noai. Ekau feo lolo yang nufah. Ona esiasa afu lele ye si time ye fiso ta ye ile lo ave inal no foafi mare la uteli. Au ka ko pasila ya ma taxis ma upa. Ona si le vaing o ye ne vaing o la matia le se fu la to lo fenga lo ba tu fa malo ta to pasi ave upa so taxis an no foafi fa pe fo ta to ave lodi. Ne malon nga lu ai el ko kele la mulo vani. E fengo fi ale nga ne fa ai na ni mama la mala tru. Oles kangak. Well, what will I say? Passes. Sorry. Ia eusta ia tu la fono umana fatatia. Ia eusta ia fo ila to lolo ina ya no fanga leta ulo securities for ia.
1: Mali.
0: A fire fire me yaki of Madie de. Kali is a tali a fingo fee. See if I'm malu de wulela, valfaso. Nangelo tato umma to betulo fanga letu.
1: Mali.
0: I offer you oil as on a fool, Elysia, so a fool, if I am Yolia. I will feel for Langa school, Akimba, Malim Tanga, Famulmuli, Euskaya. I little loaf your fuss. My if I only my lato, you loafing alwing, Lua, or Lungo tato, no fang of a telia, ya, or the Upumun, a puller caca long for I will get a cool and musuliska cool one for a car, or no, she vying all to put for tato, fell in a lap tato, public transport, or lako, aku, momua, or faina, lava malosi, lato, or for lava saina, or is. So we left his yammer for finger, so far, umba, ilika, or lambatil, so on a limb will let you what that wall is, you're a little tattoo teller. No, I eling at a lava year. It is only lame we saw one. Our song a lame we wing a matanga look for your lung or tattoo public transport.
1: Mali,
0: Passy, the Fuafi, yeah, Messia for Kongo Gako, Texas Mopa. Only she levying a tattoo teller. No, let the taxi Mopa.
1: Yeah,
0: or lato yet in a mood, you lato or tattoo drivers, or love of Cavalli.
1: Fine, yes, Sima, or Mele for your worry.
0: Mesia lava ila tu ta mai ta yo lo wa faisi malo si o le o sua aba vo le le te lo va vi hauma po o le fau tuanga a feo le erke ka fau wa isi chasi te fa mui mui ina lo te fai malanga fa chasi ka ko ku mai lalo le nunga ka ko pasi ya ma tato no fo afi o nisi o pa sese o lo no fo tonu irke mi no fai malanga fa chasi mula te lo o lo lato o fai o nisi o winga matanga yalo mafana u telavo e mesia lava ta mai ta
1: mani lo
0: o la o fau tuanga tala noa ile fana uso so mai luma. Ai efu se masalo mianga fu ile leisi tangata. Ku ele su isisia. Se sino fo. Ai a failo la fa atino ina le tangata le se winga matanga ia te oe. Watatauna ilongo ina la ave pasipo la ave no fo afi. Pili ni matanga lue ngale ule. Ulengu fai kaungia ile bavya onsi mbaya tuono nafi. Lesa ye se tulanga fa pesa atupu ile afi afi. Wale ngaka la ino fo anga fa i fe malanga inga. Au kongo fale uloa. Le wa makanga ile winga fa ale ma le winga makanga ale ele tata una fa tino ina le tula ile tata utinu ina fa fa tili
1: ba lo fa ya tan si ya wale kele me puak kele me puak to vile le fa yona ona pu ai folinga ya ele sha ngal me puak pa fa wo mon fa tino sur nga tula fon
0: e ma tua Afa ye mbawwe de, emeshe lava ya soli ngatu la fono ya fule le lolo wa afia ile totelo la tunu nifonga faitini.
1: Yeah.
0: E mafai ya el mtanga lue ngalele, una fai ya muli ya nga pefa imba iwa luava ya so mahasinga. Ai a mbawwa fa mauni nga muli ya nga ni,
1: yeah.
0: Soli ngatu la fono ni. E mafai ya mtanga lue nga una fai ya muli ya nga, ese de ta uol vay ngale. Nisi vay ngase umanuwa isu ingol tu la fono.
1: Iya.
0: E nga swinga la ikile wa matana ama chono tula fono. E mese fut vanga le mo ilato vo ile lolo no foi polo kiko tatu fale olo.
1: Mani.
0: O le sile vanga to na man mala mai le tunu. O tula fono ya le mo na fata tati e ile malu si angal mtanga lu nga le le. E ave se ilato mai lumo to fale olo po no fanga faitile.
1: Iya.
0: Pe a faile. Ua iei se faitionga a lea tunu, ma ua iei se vaenga ua popole lea tunu la tusaonga lemu, ona ua amionga olo fatinu ina la taunei.
1: Mari.
0: Ile ema fai, ngā kusongso ngā koso ese, se ia ba manino yoritu la fono leo manfa mamala mala vaenga lea. Pe a fai lea, ua iei se soli ngā tu la fono wa la tau fatinu ina. O mole ta ua, mole sile fie lea tunu. E yai soli ngā tū la fono pēlā o rvāenga lea o leo so o ngā malo a ia e ma fai I lalo ra tū la fono na fai ia ia ngā lunga mtanga lua ngā leo leo. Nea ese tangata lea mōle lūsu marfai tū la. Peita yani. A fai wa ise kei mi wangau ier kākare lo falo loa. E ma fai I lalo ra tū la fono o na e fai ia se polo a inga po se fatu nunga ia la mali mtanga lua ngā leo leo. E tue spasa tangata lea. Unga lo fam talanga la kurga kanga oi e ma fai una tulum tanga lu nga lelo fa nga lau pule o oe o tanga te una falo lo e kire ko manga e ko va I fori ngor tanga te le I luma lo falo lo po to no lo falo lo ia mo le lu ka usang e ta ua la lo fo tanga ye la to no fa fonga me por kala me lo fa ye ta tu pisi ni sin falo lo e ma fai ona e fai le tu langa le mo na lo lava ia falo lo
1: ai
0: shopping center ato o le vaenga lea, o lo iai lava le asosi o na ina mai pu lea le tātou taulanga whātau. O I lātou ia, e ma fai o na o lātou fai ia le whātau nunga lea, ina ia pui pui a ia, fale o loa umai tatonu o lea taulanga whātau. Mai I le toi wato e se tasi e whātino, ina sori ngātou la fono, whāsaina mole lua tausanga.
1: Antono e leo a whāina tele mea ia o taulanga whātau, ia po shopping malls, lau sunga lele I sātini wilele le au whālanga mea, le wing o le tala wilele, O le anko pispisa om fe eima ma mo moe I fo I luma. Ai pe yo na I falo lo fo I ele taulang, le tu taulang. Ie pe yo tulanga na le afia ma I ya ko ke le yo lau kike er kula fongo le lau sunga le risate.
0: Ya, e fe si to telo la to tite ele tu la fono nei. Ai e fo I ele to telo la to no lo fai tio I ele to lo fai ele a. E le ima se le anga o lo nofo nofo. Olo ya to lo fo fa fongo. Olo si le si tu pe ma se vanga fa pe. Ai olo I vanga walanga o yela o isku pe ka fo si ni ma so ku. De ela o ti taula ona fa ye si a si fu fanga. Momu o le afa le anga I na I I e ila tau o mei fa atau le pisi nisi. Lua I ono la matia ili sa ngole mu o lo feoa I o le atunu o lo feoa I mafaya la tau fa atau. Fa mangingo la arku la fongo mo ila tau o lo fa atu puina fa la vela vei tonu mafai ma fa fita au difo lele tonu ilumbo fa lo lo yem tau lang fa atau.
1: A tonu stu lang le leile mo ila tau ye fa la vela vei. O le wing o le upule o le fa la vela vei o le fa aso isa.
0: Ya.
1: O le fei ei, o le fai la pisi wa le si le mea li la usunga le risati. E ke le mea o le aishi, e umale alu e kula la pisi la pisi e fapai pae ya I le mele ngai.
0: Sawa marka mpipa kanga mea fola fola I numal falo lua alu a kia ia. O e ta ua le tu la fono lea. Mole saunga le mua le atunu ula utele. Mai e tele o taimia tala noa le atunu ula tamfaina I atu mama. Peita yane. Pino ta wo te mo sola e yai la to wo lo lu mo ta to pro kiko nei ma lo la to fa ye yer vanga le ole ai si ma a ele ya fa ina inicio vanga ai si a fai ole le yo la to wa mi to lo fa fonga le to no o la e ma ye le fa lo lo fu le changa ta lo til a ole shila mana tu la se manu ma fa fonga le to no o isio mafu anga ono nga se nga sione mafu fa.
1: Ma, dielo.
0: Ele vae nga se laumale iwa ole tu lafono nga se nga sione mafu fa, mental health. E iye ile malu si anga mtanga lu nga leo leo leo mfeo na ve ese tanga tamba ino fuanga faitili. pe a faile o ye se fa morning o lo a fielo na mafufa
1: e ele ele o se no fonga le mo ila tu ya afia inga se ngasi a
0: nya mana tu ala nga o tele la tu ni e e inu ala tu fa la tu fa fonga le tu tele la tu ni o missing inga fa la ele o ilo mai e fa la tonga po fo ma inim fa le ma inu lo o lo va ye la tu ir kulanga le wila to se ia bangana o ye se vai nga fai ti o ile atu no mali poti al mtanga lo nga ne lo e lo lo we se vai nga ola mati ai lo na ye sa ngole mu sa ngole mu la uti le mai lo ai o lo ye se fa le tu no ma fofa pe an ka worke mo solo vai nga ta si oli ma ola o le tu la fo no nga se se ma fofa e ma fai ye il mtanga lo nga le lo ona be se ner tanga tsalia ma avel fa le mai ah, fa ini susu engan fa motino le ye bang.
1: Tu te ungol sula fo no le pe on na ta wa mail pa si ono no fa tonga lon to du leso. Fa ma kai le ongo ave i o ko uri mka nga lo nga lo sunga le lisa tini be pe yo ngile le po fu ye o ko kukuri ka ka na fa la ve lu mo falolo.
0: Le mana tu ala ba ya e ma fa yo no watun tanga fa watun e ya se ke fa sa fa fa tanga. E fai lava nga lue nga mta nga lue nga leleo e saba vali e itutono no fuanga fai telene i aso fai so mori sa ngore muole tru e fai fo ina nga lue nga mta nga lue nga leleo ave se ina ila atone e le fa pela e wako e fu lele skula kimba vai lea e fua lea ile vala au mayo le atunu u mta nga lue nga leleo nga maile e kalifakai kai bini maile atunu u tau me telefoni e yaini isio fesili e yaini isio vaya nga itatau na faa malia ina
1: iya
0: aile fatino ina la nga lunga mta nga lunga le le ele ma fai ona or sawar vidi or mka nga lunga le le le ai nga la mai ma wole te mi fole le tele ni sio nga lunga tau we tau fatino ina e ai fesili e foi vai nga fa mauti no le le ai o lo o fatino ina la tau ne se soli nga tu la fono on fa lo ile ona ole mta nga lunga le le fesi nga lu
1: ma lo fa ya ole ole fshiri kene ala pe ye ngi mengo ngofo ngi kanga ka pole me muni ya yo le ni ola tufa antono ile ya fia ile lo le tou matanga lo nga pole tou una ye le tan yo nafshi ya lo ka ikanga ngofo mo koma fofo
0: ole mai tou sanga tou na be ma le lo tou non tanga lo nga ya e lo te pofo ma le si le fia ni sho le tou ya fa ma lo tou tou fini ya ba ole ma le ainga lo ba ye ya ni sho ta tou boarding houses for ya boarding house manager o fale nei o lo o ava noa mole atunu e mafai ona no nofo ai e iai isio i lato amantua o lo yeso sani mai le malo le MSD po le social wafia e titongina fale nei o o masani inisio i lato o lo no nofo i polo kiko fale nei o lo o iai fale a ele e fie ngongofo i fale iyo o lo pomoni o lo iai no fuanga i no nofo ai a ele fie ngongofo i ua masani ma ua fie fie lava ma ua malie lava e nofo i nofo anga faitili
1: ola se magua anga ya linga fai elva inga
0: se se nisio tangata ya la utala noa uye nisio talitana noa fa talitana noa matu talitana noa ima tangatani ya e yele kei miele maanga u tangatani ina nofo i nofo anga fuile lingu fakasi mis tangatani falitas mo ia feme e se potu e fitina inga mai o isi tangata ngase ngase ole mafofa unisi fo yo ilato ya o esilia ko ilako uli file mu o ma fo fo pe anu no fo ino fo anga ya mana tua fo I ya ele to ipo malai o le atunu ule ni o le tele yo fa manu yanga I vanga yaka upe nfiki na o lo no winga o lai ma upe nfiki ilato ni se ya vanga na ua le koe koe fa fo ungi se vanga o ya onga yendo se vanga fa pe kao fiel pe nfiki pola halama se vanga e fa ya paru upo muni o lo ua vanoa feso soani tau selini mo ila toni te leo tato boarding houses olo yai boarding houses ni olo yai e ma fai ono yai te tasi apo tu moi e ma fai ono ila toni no nofoi ngā se mea ingo ngofoi fa mau kuwai e o fing e to telefon tato tunu olo ala lamba pa au ino fanga fa pia olo na winga kao ma yai o lai yai a wala e mawa I a vayanga no nofoi a inisio ila toni ya pa wa fa u ma di la ko we en no fo no fangle fa ila fa mta langa fa ma ni on na ye ni si sa u be fa le no no fo ai ai ko e se mai fa le la ai wa ko en fo to nga ba to lo fa fangle tu e le fi en fo fa le ya e ma o isi in sa u tala no ai ne to sanga mo bai kwa mu se ko ngin piti
1: o jo
0: wa wa mali ya fo le le no fo por ki ko wa en fo fu le ama se se se nga ila to fo le no fo ta bali
1: Yeah.
0: Ah, ngofu ipaka wa fuli. Yeah. E pa wale on vai ngai tau sese. O mai o lui vai ngai fa ngai nai ia falele ta o tulo.
1: Yeah.
0: Ye longo vinge fa ngai falela public fuli le toilets ma vai ngai fa pena. Ah. Ese ese mo ia ia mafu. Ah. Ai pe o le sile vai pe no tau sa mo o ni sile. Kai pe o sa mo se ma wa ngofu ngai. Ya
1: e lo ko ia.
0: Sa oli. Ah.
1: Lele, ya, talo si ia, ia, avea lea, swing of folk. Ina ia tau fai titi, wa ole mefo, se vavea nga sola lo kofia alwa kusengo fua. Pea vape kumwa ia, ia tangata ia, faala ve lafi. Ka kia ia le mele alfama ia, wilele, pe ingia coins. Ale mele alfama ipe isa ulima kala, po sa sfurkala. O, oile, aila nga solo muli, ale me ma wa iso.
0: Kusa, esa wan me ma wa iso ngume.
1: Because I was like, ai fa yer ga kan kan o kaof ele yo lenga fa sia ele li na lo kailo
0: manino yo va en or tu na fono mana tu ina u fa mama la matu le tu ta to tu la fono le e ya ya ya inga ai ai foi maula per kula fono ke la vle tu la fono ah manino ya e ai foi la tal fa te cha on tanga lu nga le lo ila lo va en fa su mal va lo o afun o tu la fono so linga tu la fono fe se la uno su mal tas e ai le malu si anga fa tu la fono le nga tan tanga lu nga le no a ole tu lu la tili la tu te fa ai se nga yoing ina ia tau fi ai se tasi

0: roa pe tuni fo mam tanga lo ngale lo mana tuola mo fa fo ngale tinu e yai le ting e ke sao mai yai mai I fa msinonga fa tu malo por malo
1: yeah
0: e ke le ve I va nga o yai nga tonu la vaia on tanga
1: lo ngale mo so ye tu la fo no ele mi tei na to na
0: ah va nga la na mo si le fia ele tinu ah mo si le va nga mo si fia ele tinu Kan you may have a young and tangle wing a little lair to look for a fanga in ice, a tassi, a fatin. Eo lava, yes, Unganian tangle wing, fat motin orally. O sa o malay, le fatino in on a wing ali imitate on tangle wing. Maria, only she vying a little timid neck, or the tailor fall out for a sign a little so timid.
1: Yeah,
0: out of Maria, your killer lator. Fai si te leo sa fa'ingan mtanga luenga leo leo ya o neila baia I lao lilea o se seta si o sa fa'ingan mtanga luenga leo leo lao leta uro no fuanga sa I hao le fale e mo mai I la ko lo ko ilea le maruanga I tonu o la
1: tofa ufa mo wavu ingi siri ya
0: fai asike
1: fai esko ke lo la uanga ya o mai yo I le antu asia
0: o le antu asia lea ye leo toi po male o no leo oi lungo pinga te fai la tini ni ngatai te leo toi sama bai o merte min nei fai si to te leo la toro la toa to to inam fata winner yele marijuana timine
1: kupevavi
0: sai ye se sai ele vai tem pensanga loma qual maruanga malwa kwa
1: so ayavo
0: so so timing e pe oro ngor kwa kapisin
1: ah le meu ke vai ku ah e ole mo kwa u la kan kan ole ko hoy fa so le u fa fa ile le kongo fa le ya
0: e ye ile e ye manatu la tunni ah mo mo awone ilo el la tele lua ya ya faingo fiemba ba be fu le lenga nga fai mai tso malele lo a ho o ro nga sa mo fa fol mo ngir ka wa le si le vanga le tsene na mbwa yi ni tanga lo nga le lo ya tso su su e sen mo ka u nga wa ku le fa lo le si nga fa ro ngo ku ngo ne so le mo ngi mo yo so lo mo me a ai ho ku ile ye le fa mai mai ya ni si fa to anga lo fa ya ya man tu fo e fa si te tele o o tatou fasalanga a ya o tele lo i sa mo te mine ni si la to fasalanga ni si lo foi fa ya si te tele o fasalanga fo le mo la to mo wo la to mana tu e se e se mo fasalanga e se fasalaina o I lo fa nga ina ma e umia ya ni si o ya kar fa ka o I se tarfa fengo fi pa I pa fo ye u le marwana a e se fasalanga mo la to o lo la to kilivaina Ese fa salanga mo ilato o latu tuto ina manga usia. Ese fa salanga ilato le ka we ka ko la mastermind fo I. Se vu kama ma ko la. Ese uma ya olfano no ono lo afia I le pa yola tunu e le tele ona I so ninga tu la fo no e be se la fa la fa sign in the meeting.
1: Le link mo tu la tsa ile. Fa I ngo le ya yes o ani si va ngo pisele tsa tu mutanga lwenga. E le ding vai tsa ho le tsa.
0: Wa faisi vai ola makwa makan ko nga solo meta tu tavale tu vo ye po races ha
1: yeah
0: faisi le version se bete nei le an ta wa ipe o mama le lim ma se la cavale
1: loco
0: sai tu no se shopping center
1: yeah
0: na ye ni se tavale le na lokam tanga lo nga le lo mana tu fo o le swinga le le wo ye le tu la fon o le wo ngo ma si nga lo kai la cavale
1: yeah
0: pe a faia pe a e faia se soli nga tu la fon no Momo lo fa I pa ma yo ko nga king a ko fa a mo wen tanga lu nga le lo ngo masinga
1: so
0: ngo masinga le la lo ko ele nga tsa le ngo masina ya e tu la ilu mal fa masino a ma le tu wo le si le va nga e ala ona fa yen tanga ele fa tu tanga lu nga le lo le tu ele ka wo nga fa ye ia fa la po po tunga ni o tsa va le ni
1: ya
0: o le fa tanga peita yani o le fa tu nga la ve yen tanga lu nga O a ma isia ko fufuanga ia usta ia tu la funula o la wala
1: mani
0: lei ma se vai nga fa pe a mela o kaloka fua isi e a unua ma se songa tu la funula o ta vale umolo to son changa luenga le o leo o ila to umolo lo kaina changa luenga le o leo o ila to ni o la to le usta ia tu la funula le nei malo ma se la vai lunga la wala a fe ke si la fia mo mu le so le singi Ula kavali mai morko son kanga luenga le. A fai ke si la fia ua umona vatur fatu nunga mtanga luenga le le te oi. Ele ma fai ona e toi fia lua isi ta vale se ia vanga na mua mua. Ua mowolo ula isenge sao. Lua ua mowso ula isenge wai la yama se la isenge ia te oi. Tolu se iumalo fasaranga le kuti. Ita ta unta te usta ia vanga ia. awa o le tali au me umangi pe ele uska iyo o lo kukune mai fako fai lau kawale e kosor kako tow truck
1: a kosor la maloka uko leono masina e totongi e ta italea e angar kawale e mele kua
0: ngir kawale e yeile pili e pili umul fata
1: tia pape fwe kaikai au lela fa salakupe kaikai ya ele kongi ya male
0: e ese lau salakupe
1: e
0: ese lau tupe ama ye fa for kako kawale
1: so le fa yala skinga
0: fa skinga e a fa ifu e ka kil tawale na wola so ama ye edelbo nga fa popolo la yele ole pide la tu yono lotua ya a kako ko kalangolo le se bang fo nga ma ko do se la u me fo do afi ya ka ora kana le sko ya vi ma ko ma ka
1: allo no winga la actually ele ya ya li e shar ka lo allo ri ko nga to nga va nga lo
0: tu la ma tu a tala no ile fa na po yengyo la ko la sengi lua o ye se va en o tu la fo no lo se se ti ai la to ile ton fo itavan awa le kemi ya alu lo wateli po lo wa fine lo sa I am bowling tangle when I live low. I am away vying a yellow stay. Ya, so my also. A few quick column tangle when I live me for fussy, umulung massing.
1: Yeah,
0: in full fully a cockle cavalry. A set a tower vying a layer or no, tell it to be with my mouth. Tell it of a noam for fwanga eyeing a wa makwa coefficient suja if I solo aku. Ongolo wale sia wale stava le tatu alu yule alfatman
1: ay wafe pia afi na watumato se makere ilo ema wale meangaya kupu ili inga malonga laiseng
0: ya e yaini isio a inga wa omba ya meyalatu apalaiwa vya vato itu wa tatu utavale oma fight ona yei mafuanga vahenga mwomwa ole tavale leolo ufamu emu yaini isio tatu a inga olo yei yani manaonga fapitua
1: maali
0: olo yaini ngase ngase tu nga hulili Ali e de cavalelia.
1: Yeah.
0: Et ele ele ele vai no la matia el songle mu. Ai a faiala ele e fa maru lua. O la u mata fa yoi o fa mauti no le lei o ye se le singe pele ai. Ale ai fu. O le vit cavale. O le vit cavale. Ya o no le mela le fe. E coi fi coi vinga un kangal bu. E me fa le un ma singere so se cavale. Ai ta u o le vai ngalo le fa mauti no le lei o ila to u lo fa nga ina ta su ta vale o lo ye le sin mai lo ye ni vai ngo se se ti la lo tu la fon
1: le lik mai lo fa ta ya an to no le wa lam lam fai u le ta to fi lo inga fo le ni vai ngo le fi o ani si vai nga ya ona sil sila ma te pata la ye ma tu ye wa pe ye fa ma far ka ko fo pa ngo fo le li ma tu ya na fo tu le ma tu na ya la tu lo ma fa na ye wa wa ka di nga o kalinga kali se u foi ali na ima tu al fa ku ala wali ia a
0: o we ke fiu fa i no fa i unga te tau na fa i mol sa ngole mo e molo wai a se uma no a tonu ele longo mali e inicio le atunu ul fa tu anga
1: ia
0: alu pumonia a fa i iso walo wae wae o ni va na fa ko ya e mau
1: ia
0: o mo fo i au tala tala no ia i le fanau a ele e se usta ia te ambe se lava ila tos fumar batu sa rai lunga
1: ia
0: a fai go vidi ni tanga lue ngale leo po ni sio fa tonga le sef soson o le fai ko arkati
1: ia
0: ia wala no fai erfa mta langa le ona to tele ni sio tato tino ulo balang mai ia o fingi me ngofo ile kon ia se se pori le fale
1: ia
0: a le moir vai a so ako a fai akur kama a pa lau lau valer kama ma kingo
1: Karo fai.
0: Yo. O te faf taile atu nu ulo valau mai. Matali es fautuanga. Ma wai kasiar fake inga.
1: Yeah.
0: Salamu. Onisho ila atu le lesa fer fautuanga lesa abatu ilo fautuanga. O ye maleo leo ave marpepa fu lele fa asa oinga iko isa kongon fale morfangu morlo tau sanga.
1: Yeah.
0: Fa akari leo leo se umanka penga isi angala balaba. Fa aso ifu.
1: Yeah.
0: Ke yang ili aku sevaya so ai vini me usala mo sui aku matua or ka me kikire ko kasi po lo walo le cho tasi o matua o changa cha matua elanga tu no wale ngana la fanga ni sema
1: yeah.
0: elanga balu fa pinga ni e ka uma ye
1: o
0: makua o malosi
1: yeah.
0: wa mfaya nga vaya ole awala lor kati
1: yeah.
0: Onna wa ini sho matua wa faisi ku wale kikire fa yung au fauli mai la toni
1: ia
0: o no wing e ko wai la fofu au telele le fa fit out
1: longo winga fa yo le fa fonga mele vie fingi e fa ku e o soma Olale, olale me
0: tonofa. Bilin tanga luenga leoleo. Uwe manao yabe, ese mai lofale polo lao polo mota. Ona wa yei se vaenga, wa yei se opupolenga ilo saunga lemu. Male saunga lemu olo vaenga lao tele.
1: Mari.
0: Ese rita uwa vaenga leo. Ona olo tupu. Ona pumoni lava lo tupu. Mayo te fafta inisi o matua. Ole u umuna faya lea vaenga. Lea la kwa fwa imena wadi ya.
1: Ya.
0: Amu kwa lei.
1: Kwa sui ya ka.
0: Kwa sui ya ka. Ya. Kwa suyer ka.
1: Wale koe fia kama
0: a. Wale koe fia kama a. E ta hua. E ta hua nga luenga. A kirikiro le stanga tese mwani mwani fafunga le tinu.
1: Iye.
0: So ni mkwa ele lufa. Ele oi loa me ele lau te le tinu. Fafunga le tinu. Fainga ta malu ita uye te fea ngai mo oi te tonu olo wa inga.
1: Mali.
0: Aise ia vanga na wa e faya se nga luenga so swani mo oi. Ole nga luenga lufa nga ke faigi.
1: Aisha.
0: Faise suinga ele ngata la mo we artina la inga porta ma fo nang mane la utelo la inga o fana e se ta wol ba inga a faiolo ye inicio la to te si la fio la fana po ni solo wa inga e te si la fio la to tang fia fo la fa sai ne lo la polo mota milim tanga lo nga lo e ye le kai ta to te le oilo po fa ni su nga tanga lo nga tanga tani
1: mani
0: e ke ya le fio so me lo lo fa ba ve au di mal ba ve Suwangi ako ngono la polo mok. O lau la ia fautuanga ili atinu. A fai e te sila fia wa yeise vaenga. O soli nei la tu ni tu lafon. Lungum tanga luengane leo Musef Susan.
1: Mahalo fautang. Ya. Ua taulunga ina ala taan tau polkala mele di vaenga. Le fifimbole ya tole ngangon fautang. Tele leo sunga. Ele li santini ya wafo. Ile taulungo longo. Ya wae tupul fa tu tu el tanglo ngolo ya ele va pe ku pul fa ku ku ile
0: wa ifo wa kadingo pul la va ka ina fo fe oh yai
1: ya ole me bi ko sidinga na fa fe kai ya fa fe kai ole me sidina ka ke mai ka wa ole ola
0: ya
1: ya wa inga ilu ilu mka no ka no va pe le fo po fe me o ka ai fo el mie je
0: Ya va ta se mon mon mato no fa ta fo ne fiafi ya ta to por clambe ya mona tua e fa si fa le tonu talo taule u a maier ta to a va ngol va ita va ilu sa po le sar kim va pa po le va ka ofi malisimia si am sa orfari se mi ala pi o se se a pola orfale ai mo wolfi de mu a tas tas tas Tato numero le mon tangal wenga le lo solo se temi tema na mi elf so son e se fara la fa fo se lo tu pur temi ne ta si o limer tato numero le e mo wen tangal wenga le lo solo se vaing a te fie li potia ma te fie mal mal mai a li os fara la fa fo se o lo tas ta si vata si o valu fai e le fai va la o nga i o fai va la le le lungor ka ke fungi fa mon mole a mo wen elf so son imo o so la se vaing o tu la fo ne te fie mal mal mai la wenga na Ya yeah, mesele o lawa ya tsau fa mauti norli ya lo sa o malle o fa tsini nanga lunga mtsanga lunga le lo famu yele tu ali ne fiafi e fo ile weekend ila u to fa funga mua ya tsa si fo imale ya ngali e fo ile sunga mutpola ya tsa si fo ya mala ngali ya mesele fo ile nei matu o la to mafuta ya mesele ta tu tunu lo tsele famu yele tu ne fiafi fa manga lo fo ile o ne i se vaing o le tsa to mali la se sino mala fa funga
1: ta
0: tu tsa pole le lo fo le tu le So fou tato to e felo aye. So e fumi manu ya.
1: Dan to mai e tashi pa wale va enga leva mai ya le musu musu mai pola va mai. Ya e mawa lo o e mawa mangai. Ya e ma lo fa.
0: E mawa umo oko le pa mawa.
1: Dan to mai e tashi pe ona e tala ili riva enga leva. Ja fiole sunga ile li santini. O le tofana ya tumurvao siki ya shue pe ona e fa. Funga atia ili polo kalame. Oe maletula fono ili nengi fiafi
2: Wama fai nei ona fata wantu toa papa le Digicel I lungo le upenga ta fa ilangi a le ClickX Pacific E ma fai fo iona lafu eise leni ili mai cash a le Digicel I Samoa Tonga Fiti mavaruatu ili na ole lima ta la Ele le ili reiti aso taitasi ma e fai ngou fie fo iona e listalai Asisiane ili ClickX.com e lafu eise au top up a le Digicel Pe lafu e fo iso tupe ili mai cash a le Digicel Samoa Tonga Fiti mavaduatu. Morisi fam talanga vla aule olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu tolu.

I like to run the no foil divine on less. Yeah, fear on lewa my own fate winner. Ele fi tonga mo mua ia le unga o whainga palo tala iti ele tu malo fa palo tau vai mongo tolu a to ai fo I ma le I tu malo fa palo tau fale ali li tasi ele tu langa lai pe ona ia ele fi tonga mo mua ele ialo ia le wa fa ilo mai o lo fa pe mai ele fa mtalanga o le sui o le fa tutu ele tu samu o tasi le tau fa nonu William Mawia ya an to ai fo I ma seu ma fale upolu amperila va lotu Olea olo tulanga mwomua mai I tumalo fapalota yelua o vai, vai mangotolu ma falea lilitasi. Ile tumalo fapalota o vai mangotolu lea I tulanga mwomua ile tofa nonu na yemawa palota e tasi leafe male valu sefulu male lima. Tasi leafe male valu sefulu male lima. Tulua yai ale sui ole vang fai ele jampi pi le tofa ya vai o fai polu Chris Faofo I palota na yemawa iva sen lau tolu se folu malevanu ole isi sui ole fast ole tofa ya poala tamai filemoni filemoni na yemawa palota e vanu sen lau vanu se folu malevanu ya male tulunga fa ole sui tuto tasi le tofa ya so yalo fe tau lemi ngao so yalo na yemawa palota e fa se lau lua se folo malevanu. O lau fa inga o palota na fa antiloina ina so ili tumalo fa palota o vaima unga tolu e tolu afe tolu se lau tolu se folo maleiva. Tolu afe tolu se lau tolu se folo maleiva. Ili tumalo fa palota o falea lili tasi. O lea ua fa iloa mai ai ili faitonga mua mua. Le manu malo mai ai o le tofa ya seu ma fale upolu o loo manu malo I palota e fa se lau lua se fulu ma leono fa se lau lua se fulu ma leono o le sui tuto tasi le fionga yatu iloma lancelota la meko na ia maua palota e lua se lau fa se fulu ma le fitu lua se lau fa fitu ea ma le tulanga tolu o le isi fo I sui o le fa tutu e le tua samu o tasi le telenga ia au se unga le lei witi langa vale na ia maua palota e lua se lau tolu se fulu ma le iva sui tuto tasi o pātea ai povi pātea na yemawa palota I se lau fitus fulmaleiva ma le tūlanga lima o le sui o le itampipi le fionga ia tawiuwe wili tuatanga loa fitu na yemawa palota I se lau lima se fulu maleono se lau lima se fulu maleono o lono wingala I le unga pole feitongo mumua o le unga ofenga palota la iti lea falea li tasi ma vai maunga tolu ea o le wafa ilo mai ai ea ua manu malo mai sui tau va o le faa tutuai le tua samo o tasi e pe ona maita wantu iai le tulanga e pe ole iai ea le feitangwa mua mua I le nifo I vaeng o le fias faa malo atua I le tampo inga alo tatu o tulu faa te tele mo le tatu ma futanga Ya maile tae ona leila se uli mai fo le ni vaeng o le fia fia le ngantofo I lea o le ni vai aso antoa a yese ngana wale tauta mali I le tanto maafutanga e poto le tautai I ele te mi esasi e lana vai manu ia lau singa o tutoi I le rengi fia fia mawhainga a malo longa I le poana nei ya e misi lewa fua fuanga o le fai unga o le vai aso pilo a I le rava I asfo I le alofa male anga lei o le tua ma ngalo iso leo lo titi feitama alofa antu ai awane ngalo tanto fuala

Okay, let's go.

Yeah.

Thank you.

te. O sa ili se sa mo oe malo aina. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe ina. E tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ili lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ili o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili,

Fauenga Solomona Ele tau fo'i mai ao le langi wa le lea O le pesele nei e wa lofa atua I le atali Ia Iosefa sa I pa'ia tawati Wa lofa anga malitina ya kamalita Uso matua fafine Ia maise fa'anau male ainga Ia manuia la malanga

Eu fui fia foki ke tau tukloria, ma whawhita I te o tau o tua mafi mafi. Pe a koe ne ofalahi ko whai mak tau tolu, ka duta mo I tau tolu ke pongpongi ko o koe ni. Ko ko mariwa tu, tau ofu kake e pongpongi ni kau whakataha mo I mea mo I ko toa pe, ye hiki a langi langi mo I whawhita I ki he o tua. Ke whekamari e koe o e pongpongi ni tau tau leik mo tolu ke pokala mo e ahoni, ko tau ngai pia kuang maari e ngai mea ko toa pi a pina I ahoni. Kau whakataha mo kumau tolu e proklamo ku te teo I ahoni. E tau whanongo ki he wholofola, ki hoko ia ko whatu meri e mā tau tolu I he pongpong ko koe ni. Whawhe tu mō tolu whi piha whi tū mō mea mea I. Kau whatahe whanongo a he wholofola ni proklama whatu meri e, ka mata ki he tau proklama o I ahoni.

fina o lotu e o tua mas mafi ko e mau tamai whaevani ai a Fiona. O tua koe talu mei mua i mua puno ke ai ai mea mau i kotoa pē ka wai ho mau whaenga. Ko e o tua whiunga foki mo mau wai wai. Ko tua koe moho alo ofa pa mo kresi pa mo mesi. Koe tua i mau pē ki ho hau ka ko ke omi whaenga maari e ki ho mau whaenga. O ta tau wai pē ai a Fiona ki he taha kotoa pē. Pea ku hirio ai a Fiona he mea kotoa pē, whakao ngongo mo talango fua ai mea kotoa pē kiho a Fiona. Maututa mo i ke pongpong koe ni koe a Fiona toko tāpē, panguna ki maotolu pe mehe mārolo o i pō kua mariu atu, ma wafohake kauwhakataha i e pongpongini i e whawhita i pē moitu gloria. Maununuma e pongpongini ke kamata e proklama ri teotonga o Aotearoa ki e pongpong fo o koe ni, Watua e whawhita i kiho a fio neongo ae mau alu mo foki pe me te koe, kaku mau ilo i hei kaiha toi taha whiunga te mau alu ki ai kakoe a Fiona toko tāpē. Ko koe pe ho mau whiunga, ko ke whai ho mau whakamore more, pe koe whatawa taina ki mau tolu i he mau tui, ke lawa e ke au atu e mau whakawhia ngai i he pongpongi fo o koe ni. Mau whakamaru atu ki a Fiona, ko ia koe ngai tāpua ki mo lerei kotoa peo e mo ui, ko ke whakateunga a ke halapono ngā, Pakai nasi ki mautolu he mo'u ilo tolu o sino atamai pia mo'u lau maarie. Te mautala a ngahi lelei kotoa pia ku mau inasi ai, ko e fuaki pia miho a fio. Tai maarie ai e mau mo'u i pia wakawakai ke fononga e pongpongini, o toka maarie pia e funga e fonua, ma wafu hake ki he aho ku ke taritari aki ki mautolu. Lau maarie hau eiki, lelei pia ai kautaki o e fonua, marumu hao pia ai ngahi tuunga, Ngai family mo uja foi tui tui o mau ihe awhini ma ofa o ea Fiona ke ke whai ai peho mau tauhi po ke poke ai ki mau tolu he pono nganga koi a oi mo uini. Ma whamalo atu he huaki ko toa pe ko mau inasi ai ko mau rau ai ho mau koloa mau kore whamare maure ki ea Fiona ka pau ko mau tae tokanga o lahi ange mau tokanga ki hengai mea o taimi kai kai ki tokanga atu ke tauhi ki mau tolu ki ho mau otua. Ka ku maunonu mai e pongpongini ke wātaha ke atu e lotu e whakawhitai pia mutu gloria pongpong koini. Ka maro atu e whainga maari e ku mau kei whilongo aki ai i he ngā ue koini le te oto ngā o Aotearoa pia mani kawinga ngā ue koe la langa e mui kakato i a Kalaisi. Ma hu hanga atu ko i ake wholofora ku mana ke mau whanongo ki ai he pongpongini. Ma kore e piho toko ni i tāpu e kina mai e wholofulani whakamama ki ho mau ngāhi ongo anga. Tuku ia ki hoko ko hariukawa mo ui. Pia whai ai ai mau mo ui whakamore more, ka mai mau whakalangilangi o tua. I he ngahi lerei kotoa pē, ko ke whakakoroa ki mau tolu he mau mo ui. Ngahi ki mau tolu ke mau hoko koe whānau, o ku mau tāu pia maau. He whakawhia ngai o ku mau whai i he funga o e mamani o ku mau i ai. Pia ke tōni ai pia huluhuru ho mau hala, tu ke mau whakaongo taha pē ki ho awhio. Kau mai i he proklama ko kamata i he ahoni, pia whakamama e wholawhola ke te mau tolu ke mau mo ui ai. Ko lotu e mai kore whai atu. Ia sisu klais ko alo, kā ko mau whakamo ui. Amen. Ko e wholwhole lau mang tau tolu i he pongpongi ni, uto o ia pe me he kospelia mātiu, taha hiva o e wahe pe koe vesi ua tolu pe mai ua wha o ke e konga ko eni o pehe. Pe pehe sisu kene kaua ko kuawe o ko utaratu, e whainga taa ai hū aha koloa ia ke pureanga o hewa ni, Iyo o kua utoerea atu, o ku whaingo fua ke hū haka meri, i hawa i hui tui tui, i e hū a koloa ia ki e pureanga o he wani. Kore ke tau ngata pe pia mi ai. Tapu ki awhio ai o tō mafi mafi, kone awhio i ho tau loto lotonga pe whatapu ki hau eki, pe ko fuma maru atu ai pē i he talafuka tapu kakato kua kamata aki e tau polokalama o e pongpongini. Ka tahe ki whainga maari o e pongpongini ke whai hawai wahe pe me wholofola, ko tau whanongo ki ai he tau ofu hake i he pongpongi fo o koe ni. Tau kawhataha pe mori lotu ku hake, tu kloria me whawhita i ki o tua maf maf, ke hako ene ofa lahi ku whai maki tau tolu, omia e tau mo uio tau kawai i he mahina maho inga koe ni, mahina honohiwa ka koe mahina foki, ko mahinga i e howeki papine, i he teu e nautari hui o whakahoko i he mahina ko ini. Kai kanga taifuka koe whainga maari e peo ku atau tolu i he mo ui, ke tau kei mao e manawa mo ui, ke kei whakahoko o tau ngahi ngapa whatongia i he whanonga anga ko i au taimu. Ato e taritari leiki mo tolu mo mea mai he pungpungini,
a tapa pe he korope tonga seri Amerika New Zealand ye tau proklama retio ka ma foki he Facebook tau tala leko ke proklama e ahoni e mo fakatawange ko ke mawhai nga maari ke tau kau fakataha ye panongoa a e polofola ko ia o e pongpong ini ye tau fononga he mo ui ko ia o e fononga anga o taimi he ngahi ahoni o kulahi au pito e ngahi mea kuneanga toho aki e tau tokanga he fononga ko ia o tau fai he mo ui ko ini pe gai tai milahi o kwai ai ho tau fehu ia, he tau tauhi ho tau otua he pononga o e mo uini. Pe koi hana ia mea koia o ku fika uruaki ki he tau mo ui, o ku ke mea ipe koi pe au lawei. A ngahi mea o ku mahu inga, he koi ngahi mea koia o ku fika uruaki ki he tau tolu, koi ngahi mea ia o ku mahu inga ki he tau mo ui. Pe koi ahoni he tau fanongo ki he polofola he pongpongini, he kuni omi he whakaukau ki he tau tolu he pongpongini, ko hae mea o ku mua mua pia ku uruaki i he tau mo'ui. Ko rea koe ni ku fai e ki i he pongpongin he polopola ko i a Matiu, talai he e ki ki hene kauako. Ko a wea ko talatu e whainga taa e hu a koloa ia ke pureanga o he vani. Pika inga taika kune toi whakahape o ku toi rea atu o ku whainga fua ke hu ha kameri i a wai hui tui tui i he hū a koloa ia ke pureanga o he wani. I whakakāinga a yongo vesi koe ni he tau panongo ki ai, o ku o miaia whakaukau ke tiki tau tolu koe hai uhinga ai e ki he ne whaka tātā aki ai tō tah koloa ia, whaingatā aia ke hū ia ke pureanga o otua. Ka ku whaingo fuange ai kā meri, mō mea i pe mo tole kā meri koe mon manula lahe. Pea ku toi kongo konga hono sino piko piko, ke hū ia i hawa i hui tui tui, whai ngofua nge ia e ne hū ana ia i ai i hū ai kolo ia ke pureanga ko ia oi otua. Pea ku whai ea no whihu ia ki tau tolu kāinga i he pongpongin. I he wharawhola ku tau whanongo ki ai o fū mahu inga whau ia ke ati ki tau tolu he tau whanongo. He kui kai ko ha whekau pe oi pongpongini ko ha tara noa ki ha paanga pe ko ha koloa. Ka kuomi e whakaukau ke te tau tolu he pongpongini, hono e kea ki tau tolu he wholawhola ko tau whanongo ki ai he pongpongini, ko e hae mea whakamua mua he e tau mo ui. Mea ko ia whakamua mua i ho tau loto he tau mo ui. He ko hono mo ni tau fie mao ko toa pe paanga. Ko hea taha ia he pongpongini te lava o tala mai mo whakaikai i o kai ke tau fie mao i ki tau tolu e paanga i he hanga ko ia he tau mo ui. He koi paanga koi mea ia uktokoni ke te tau tolu he tau nofo. Uktokoni ai paanga ke he tau ngahi mea tokoni. Uktokoni ai paanga ke ho tau ngahi api nofo anga. Uktokoni ai paanga ke he ngahi mo ua o kua tau tolu. He tau fononga koi a ihe mo uini. Uktokoni ai paanga ke he tau pia fononga aki. Ke he tau wako ka maho tau ngahi family. Pea mai ngahi kawenga ke he oi mo ui o kutau iai. Pea koe tau mao koe ia ai paanga maa ki tau tolu o kui kai koe palo pare mai au tokanga ke a si su he polopolo koe ia oi pongpongine. Koe whehu i koe ia au kwae si su pe ma au pe mo au he pongpongine he polokama whakatua meri a li tonga o au te oroa ke he pongpongine. Koe hae mea kunehanga e ia o toi o to'o pea kunehanga ia o toi whakamahu inga ange kia teki tau tolu i he toko taha koia o kune fuaki ai mea kotoa. Koe tau tuifo kia koe mea kotoa pe koe mea ia ai otoa. Ka koe fihu ia oi pongpongini koe hae mea kune hanga o toe to'o e tuunga koia oi fika uruaki ai otoa ia teki tau tolu. O kune kaiha asi e ia ai tuunga koia oi otoa he e tau mo ui. Koe uhinga ia whakaukau oi pongpongini he polofola kua tau whanongo kiai. He kohona mao ni kāinga. Iai tai milahi ia ko tau whemo e moe kinange ki tau tō luia. He tau whenga koia i he mo ui koe ni ke toka ngai a e tau mo ui. A kui kai ke kō via i he pono ngā. Pea ku tau whenga he tapa ke he kehe oi mo ui ke maue, ke maue, ke maue. Ke whiau aki e ngai whia maau pia moe nofo. A kui kai kō via. Ka kui tai milahi.
Oku hoko e tau ngai whimoe mo I kina koe a ihi ngai mea o taimi pia moi māma koe ni ke ngālo ai I te tau tōruia ke iai ha tau taimi pia moho tau otua. Ke aiha whainga maarie oku a tau tōru pia moho tau otua I he tau tauhi wā pia moi tau whiohi pia moi a. E kohi, taimila hia ko ave ange e tau tokanga ki tau tōruia ki o tau ngahi fuuwhare o tau nofo ai, ki e ngahi kā o tau whakauri ai, ki e tau ngahi pa business o whakarere, ki e ngahi ngāue o tau ngāue, moi mea koea o tau mau I o tau nima, ka e ngalo I te tau tōruia, ai mea maho inga koea o tae ngata pia tae ngata. Tau tokanga ange ki tau tōru ki e ngahi mea whakai taimi o e whanonga koea o tau whai I he maui koe ni. Wa beke taimi e ni ihi ko tau tala e ki tau tolu, koe keha ku taimi o kuia ke mao ke whai ai ha aku loto. Koe keha taimia o oku keu aluai ki he siasi I he aho porirurupe koe sāpa te ki he ngai maunga keresi. Ka hiri koe ia o tau mao whai ngā maari e pe ki tau tolu ke tau turituri ke tau ngahi ngā aue, pe ame ngahi mea koe ia o mahu inga ki a tek tau tolu. Ko hinga ia tokanga ia e ki he tala noa ko ia e pongpongi ni. Pia koe whaka tokanga mo uia pia maak tau tolu I he ahoni. Ke tau whihu ia koe hae mea mua mua mo whika uraki he tau mo ui. He tau kumi uhinga he whanonga a ngā. O tau whaka haa o ki kai ha tau taimi pia moe otua. Koe ki ha taimi ke tau lotu mo kau ki he ngai maunga keresi me ngai whihui a ngā koe uhi. Koe tau whi moe moe kina he ngai mea ko ia o taimi. Tau tala e tau whi moe kina, ka hiri ko ia kai ke tau whi moe kina ki tau tolu, ke tau alu ki he ngahi whiohi anga, ke tau alu ki he tau ngahi ngāwe, ke tau alu ki he ngahi wainga, ke tau alu ki he ngahi whaiwa, ke tau alu ki he ngahi mea ko ia o mamani, pe ki tau whi moe kina ki tau tolu ki ai. Ka tau whi moe moe kina ki tau tolu ia, ha tau taimi pia moho tau otua. Koe whakatokanga e pongpongini, he porokarama whakatoa melia o e pongpongini. Whie mao ke tau toi siofi, mo tau toi ekea e mea koe ia ok mahu inga ki he tau moui. Ok muamua nai ai otua I he tau moui peikai. Tau omi ke ngai ponua muri koe ni, pia kua lahi ahono ngahi mea kune toho aki tau tokanga. Nā mo tau ponua tupuanga. Kua lahi ngahi mea kune hanga toho aki tau tokanga. Pea awe kotoa ki ai a e tau mo ui pia mo e tau ngā ue. Kei ke whaka ikai I e tōunga ko ia heu tau whenga kotoa pe ki tau mo ui. Ka koe mea maho I ngā o ki ai kua ha tau taimi pia mo tau otua. Koe a ki mua he tau whakakaukau I koe a ai paanga. O kwe mauia ke tau whenga ke tauhi o ki ai ho tau wā pia mo tau otua. He koe toko taha ia kua ana ai paanga. Pea ki mua pe tau tokanga pe koe haa koe mea o tau mau I ho tau ni ma. Tau raki whai ha whakawhita I mawha maalo ki he o tua, koe haa koe mea koe o tau mau he ngahi aho koe ni. Ki tau whie maari e pe he mea o tau mau I ho tau ni ma I he lorotonga. Tikai ke tau kore ki he o tua ke tāpu ki I mai e tau ngahi koroa, tau kore ki he o tua ke ne tāpu ki na ho tau ngahi loto mo I tau mo ui. Pia ko taimi koe au tāpe kinai ki tau tolu ehe o tua. Tau ange ke oana a hoko. Anga he tāpuaki koe au kune omi ke tau inasi ai, ke tau tokanga ange ki tau tolu ke ngai tāpuaki koe au. I he tokanga ke he tokotaha na ane fuaki mai, ai tāpuaki koe au pia maa ki tau tolu. Koe au kwhie mao ki tau tolu ke tau ngāu e aonga aki. Ai ngahi mea ofa kua omi he o tua pe maa ki tau tolu. Ngahi tāpua ki kune whakakoro ake e tau mo ui. Tau ngā e aonga aki toko ni aki ho tau ngahi whamiri. Toko ni aki haka kai kehe. Tau toko ni aki ki he ngā ue ai o tua ke langa hono pure anga I taimi. Kai ngā whanongo. Koe pōreia maa ki tau tolu he whakato melia o pongpongini. Whepea whetū ko ke whanongo mai meiai I he pongpongin, I he reitio, I Aotearoa ni, pe koe Facebook a me he tapa o koropē, koe ko ke ofu hake o kauwhataha pe amorito tonga o Aotearoa I he pongpongko ini. Whe mau ke tau ki I tukuange ha tau ki I miniti, ke tau hanga o siofi, mo whakamaa o popo e tau mo ui, I he aho fo ouko ini.
Ko hana ye me ak mahu inga ki a te koe pe moau I he pongpongi ko ini. Ko hai me ak wou ma'u. Ok tau tui nai ke toko taha koia ko ne fuaki mai aeng. Me ak koia ok tau ma'u I he pongpongi ni ko fuaki mai a e otua. Pe o mua nga tau hanga whaka a tā a tā puaki ko ne omi ma tau tolu ke whaaki o tau tā pui kina. Ke hoko ia koha mea ke ni hanga wahe tō uai, a e tau tokanga ko ia kiho tau otoa. He ka I kai, peo mo oni tala ai e ki, I he polofola o e pongpongi ni. O whainga taa ai hū ai koloa ia, ki he pure anga o hebani. Ko e taha ia, o kui kai ko e koloa ia pa anga pe, ka ko e toko taha ku awe ni tokanga ki he ngai mea ke he keho, where where ai mo ui, whainga taa ke hū, ai mo ui where where ke preanga e otua. O whaingo fuange ke hū ha kā meri ia I hea wai hui tui tui. Sike whakahoa e ki he mea ko ia o tae malawa o malawa ia. Ke hū e fu kā meri he ki iawa hui tui tui. Ka kai ke lawa e toko taha he tangata ia mwene mo ui where where ke hū ke preanga ko ia o otua. Ko hui koe whakamu o mua, a ngai wewe oi mo ui ko eni. Pea kuturui koe whakatokanga ia kua mai pia maak tau tolu. Tawange ki tau whakamu o mua, a sisu klais I he tau mo ui. Ke kei hiri ope mo uraki I he tau mo ui. Oi kai te tau rea a ki pe, ka ke whakamu o ni ia I ho tau loto. Ke whika uraki a e ki ho tau loto. Pea moho tau taimi, Pea me ngai mea koia o tau whiri I he tau mo'ui. Ke o te tau toi tāla o tau whi mo'i kina koe ki ha tau taimi ki tau whai a haroto. Pa o te tau toi tāla o kua unga au I kei ki o lawa whakahoko I ngai whatongia e ngai maunga kresi o siasi ko hea koe kua mo'i kina I he ngā aue. Koia e pore e pongpongin I he watua meria o e pongpong koe ni wa manatu mai I he polofola ko tau panongo ki ai ki tau whihu ia I he pongpongi wha au koe ni. Ko hae mea ku whakamo o mua I he tau mo ui. Tawanga pē ki heo eku pawhine, teo ki tari ho kuau ho mo ui, o ki kaiko e tari whakawhatongia ngutu pē, ka ke tau tari a pēmi loto, I he tau ofa ki he eki, ke tau tari e ne ui o ku whai mai ke te tau tolu I he mahina fo o ko ini. Ofa ke whai tāpi kina he eki, ai polofola ko tau whanongo ki ai I he pongpongi fo o ko ini, ke heo ko ia Ko hapala to lahi, pia moha tāpua ki pia maak tau tolu I he mo'ui, ki tau lotu. Mau whamaloa I pē ki ho awhio, ku kei hoko pē ai wholawhola ako e māma, pia moi tuhulu ki ho mauhala. Taimi lahi, o ku wha'a ngalo I a teki mau tolu, ai wholawhola I he mau mo'ui, ko I ako e ngahi mea kehe o taimi. Pia mau whemo e moi kina, he kumi ai mo ui. Ka kuke o se whakakoloa e koe e mau mo ui, a ki a ngahi tāpuaki o e whanonganga. Mau kore whalume more ki he a Fiona, ko ia koe ngahi mea o e mo ui koe nie kune kaiha asi hoto unga I he e mau mo ui whakafo I tui tui. Pea lahiang e mau tokanga ki he ngahi mea o e materieni, kai kai ke mau tokanga ke tauhi atu ho mau wā pia moi a Fiona. Ko hono o e koe whakatokanga e pongpongi ni he whaingataa ke hū ha taha koloa ia ke pure anga o e apiona. Ka e whaingo fua ke he kāmeri ke hū I hea wai hui tui tui. Ko hea koe lahi anga he mea. Ko mau whi mamo I kina ki ai pia mau. I kai la vai ke mau mau ha mau taimi pia moe apiona. Ko hea koe mau tokanga ki anga he mea ku ke puaki pia maaki mau tolo. Mau lot pe egi ke mau mau e mahino ko ia, ke whakalaka e mau tokanga, pe mengai tāpua ki oku iai e mau mo'ui, ke toko taha kune fuaki mai, ai tāpua ki ko ia pe ama aki mau tolu. Toku ia ke hoko ko e whakarotolahi ki e mau mo'ui, I e pongpong fo ou, ko mau ofua ke ki ai I he aho koini. Tāpua kina mai e kaunga oi, mengai polokalama oi e ahoni, whakahoko pe mei whareni, pe foki ki ati ki nau tolu, nau mea mai, I he ope pe amale e tio o, Pau roto kore, whai tāpu I kina mai. A ngai tōunga ko tō pē si kau tōre ke reka. Talawomu I whine mui, kau māse mau whānau.
ai to ta ko to pe me mai ta pe kin la mo fa ka monu ia pe po ke ma mana tua a ki na to lu na si fa nga ta ia ka sino i api mo fa le mahaki a wa to ni ma fa fa ka mo ui ko o tua ko e malava to ko nia ai lo to wa a fa ka non fa ka fi ma ri nga hi u pe mo ma ma hi o sino he ku mi ki he mo ui ke to ma we tu i ho a fi o ki ka ha me a te ke ta malava ma lo to ki ko ia ko e a populana fa ka lo to ai ho mama ma mana tua ki na utol ku to pe ko ko na nga aho i a honi pe fo ki ti na utol ku fa ko ha fa family fo o pe ko nga he ka to nga la ba me ai mala yo ya ko mala e ke ke ho fo no nga spot ma mana tua i pong pong ini u fiat fo ki a ki na utol ku to pe ki ai ai ma va e pe me nga hi ofa nga i no fo taimi ke fa ka fi ma ri mo fa ka no nga e pe ho a fio fa ka lo to lahi ai mo ui o kumau iai he whanonga pirikimi ai tangata pe a mihe mo ui ki he mate. Tohonia mai, ai polkarama e ahoni, ngai whatongia ke he ke, o kumau te waki he pongpong ko ini pe moe ahoni, ke langi langi iai pe aho a fio. Whakato ege maulotuni, pe tuki mautol ke mau ke hoko ai pe koe kao sewani ti pe maau i he whanonga ko ia o taimi. Tohonia ki mautol, ho mauloto atamai pe moe lau maarie, ke mau mau whainga maari e ke mau whapapau ko koe ku ke whika o raki i e mau mooi. Lotu e makore whai atu i a sisu Christ ko alo ka ko mau whakamooi. Amen.

Bea ko e kelesi a hotau eiki ko sisu kelesi o falahi au tua ko e tau tamai. Peohi o e lau maari e maanoni ke te tau tolu ko toa peia. O ta ngata. Amen.

O te mea mai fwki ki he proklama koia o e hivaka kala e pongpong tōna ki. Pea mo e whenga maari koia ngahi popoa ki Talamonu, te lawa ki ke telefoni mai ki whareni. Tolu fitu tahani mahi wa tolu, whaka hoko ai hao popoa ki ke ataha. O ko hoko hono aho I he ahoni, pe koha family for all, pe koha whahinga ka toanga, pe koha whiema o ki whakahoko ki ai ha Talamopoa ki ofa I he pongpongin. A ta ia pe maau, telefoni he tolu fitu tahani mahi wa tolu. Whakahoko ai aho o popoa ki koia o e pongpongini, pe lawa lewa ia ke whakahoko, pe mo ato ai hahiwa ke whakahoko a kia aho o popoa ki koia o e pongpongini. Ko tō mea mai whoki ki he lei tō tonga o Aotearoa, tahani mahi wa tolo e MK pongpongini, pakai peki na tola ku kamata ke ki imama mai aho pe a hangi e ku teke I atu ai ngahi au au fia ku hā mai a konga o I langi u lani pulu pa whakafofa hi ahoni. Amanak le lei pe ki a aho le lei, neongo ne whai pe ki whakatokanga matangi ko I hautounga ko I a ua uha lahi pe a mehe ke ngahi mana ki he motu ko ni noa te ka ko hā mai mahalo ko I ngahi feitu ke ke hat pe ka ko okalanini malu pe pa moha o hitunga ko I a o e lolo tongani. Ko e ka baku fi e whakahoko hao pōpaki Talamonu I he pongpongini tolu fitfitu tahani mahi watolu ko e toki ofu hake pe mehe mahalo ko I a po ko mariwatu. Tata lei koe ke polokalama e pongpongini, ofu hake ki ha teuteo haki ipu waimawhana e pongpongini, ma oho prekwasi, pe koe teuteo atke ngā oe, Talamonu atke ngā whatongia koe a oe aha koe ni. Mapua vaya, pe moe mau koe a siweli noho taimi.

0: Malo lau mali hoi ki mo tau kai ngatonga o roto Aotearoa, ko hoku hingoa ko Lea Wakalatu, ko lele mai me lolo a halai walu.
1: Pea ko maki ka fusi me fo motu, pea ko ki maua pa me ka fo yu, pea ko e talanoa time. E Lea, ko whanongo nei ke ngai merere he ka fo yu.
0: Ia lai a pita mau ngai merere.
1: Ole ngongi, ko anai ngai merere lawa ki o mau me ka fo yu Lea?
0: Mau ho sea fa, sea nima, sea fitu, SUV, yuti pa mo loli foki.
1: SUV, oh wana. E hawe fe nei ke u fonga fe ke u mau SUV me ka fo yu.
0: Ko fanga ta abe ke yai ha valid ID, license, passporti, pe mo ngau tu mau ho wa fano he wike.
1: Ko e tika atu. Ko yai ka inga tonga, mo mea mai ka matongo ni iki motolu, ye finance, ta yai ha paka tu tongi po ka zero deposit. Ole vangi lea?
0: Ko ha?
1: O tu e mo tu asilai fe ia.
0: Wahi wawalu, Great South Road, Manurewa, Auckland.
1: Pedenge si tutaki mai ka lea mo maki, ia mau telefoni ta fia mo hea, no valungeau, ua ua fitu, fahiva o no valu.
0: Ofatu.
1: Ofatu.

0: me mai a ki kauhiwa ko ia klapu te mata alo mai viti na mai whoke e māo ko ia. Rapro klapma hiwa ka kala o e pongpong tōna ki, pa whenga maari e ko ia ngai popo ak talamonu. A tā e tau telefoni ki whareni, tolu fitu tāni ma hiwa tolu. Whenga maari e ko ni tau kuras mua ki lai ni, kan whenga maari e ko ni ki a whalakiko, malau tau mai pongpongi ni whewe ake.
1: Sei me malo.
0: Malo bito e kau mai ki proklama e pongpongi ni, a te whenga maari e ko ni pia maau.
1: Ate kau. Koe pā mālo o pētau jau me a honi. Koe pai fia a pē o tō tāngi mau pōkā wase ka loto ane nei. O pungi kau iwa, o pā pito, e rau. Me tā kā pate, a pē pōkā mālo tu, panonga te pōngpōng koto a pē.
0: Mālo.
1: Te pāngi pōkā mā koe, o tu, kau deka pānau. Te hui pōkā mā, pālo tu, leo ke hongo furu, Kau te lava ko katolika, te lava te lue mea kei, pāwhaki mohia, tō wai wai pa whangatai mohia. Whanonga pe tau marangai o ngoguru, o pia fia e peo iai. E te kau māo, pita. O I mea taha, mai whihira mohira ko pē, o e pae e vai rai, e whanonga pe kumpe te kau. Ko me mā opatu kwasa te kau e.
0: Māro pita, e whanakiko ki kau mai ki he pokala mai pongpongi ni, pia tala moruat. Ki he whatungia o e ahoni, mālo apito. Ko e atāwhokia a e tau laine ki whareni, ki te koe kwi e kaumai ki tau proklama ko ia o e pongpongini, ki haupopoa ki tala monu, a pēr pēr whaki whamāla ki wharakiko, ko ia whalatolahi mai ki ngā ue, ko ia ke whanongo e kau ngā ue, ko ia e pēr nautolu na whanongo mai, ki e proklama ko ia ai le tōtonga o Aotearoa. Te ukume hiva koe ni, ko ki whema au, E whalakiko pa te ko atu ka atma ki hewa koe ni, he roa tonga koe ia o e tau taritari, ki hewa koe ia ko ke whie ma o he pongpongi ni.

O fitu hafano ia pe moe mau ko ia talipaia ki vailahi atwoki ia pe mau falakiko ki he pongpongini. Watau pi fatawambena e ongorea tu mau ko ia o e pongpongini. Rotonga mea mai foki ki he leito otonga o Aotearoa tahani ma hiva tolu ia me ki he pongpongini polo kalama o hiva kakala o pongpong tona ki pe foki whainga maari ko ia ngai pupuak talamono telefoni ki whareni ko tolu fitu tahani ma hiva tolu tolu fitu tahani ma hiva tolu. Wakai pe ki na tula i he pongpongini o ku toko maari e pe a manukau i he pongpong koini i he tua ea ku au au fia pe a pongpongini pe a kakutui e lava pe ma o he ahorerei ki he ngai fatongia ku i a whakahoko i he ahoni o maro lahet ki mūtolu ku kau whakatahamu ku mūtolu i he polo kalama ku i a o he pongpongini a mūtolu mō mea mai pe a mei whakatongana pe pe foki ki Australia ka ma Amerika pe mo tapa pe kolope be ho ke te koe pe i a kala nini ko e ka fata ha ma to lu New Zealand ke ta proclama ko i a merito to nga a te ra i a to na ki ma sa pa te tai mi ono ke fu ma wa ka venga nga we fo ki ko la langa a mo i ka ka to i a klaisi ta o be ko ma o ha holiday i a honi ka fata ha ma to lu e proclama ko i a o e a honi

Ro tonga mea mai foki ke he proklama o e hiwa ka kala e pungpong tokuna ki, pe foki whainga maare ko ia ngai popang tala monu, ko e tunga ko ia lo tonga ni foki o ko te mini ko whainga maare e ia ki ata, ki ane pranono for community, lawa ke telefon mai ki whareni o whakahoko ia I he pungpongin, telefon ki whareni ko tolfit fitu tani ma hiwa tolu, tolfit fitu tani ma hiwa tolu, e atpe pifuk me mga hiwa o... Pau wawaha ki pia, ki tau au ki he malu, pe mga hengon ko ia pongpongini.

0: Maloi lau mali hoi ki mo tau kainga tonga o roto Aotearoa, ko hoku hingoa ko Lea Wakalatu, ko kulele mai me lolo a halai walu.
1: Pea koe maki ka fusi me fo motu, pea koe ki maua pa me ka for you, pea koe talanoa time. E Lea, ko whanmango nei ke ngai merere he ka for you.
0: Ia lahi apita mau ngai merere.
1: Ole ngongi, ko anai ngai merere lawa ki o mau me ka for you, Lea?
0: Mau ho sea wha, sea nima, sea fitu, SUV, yuti pa mo loli foki.
1: SUV, o wana. E hawe whee nei ke o whonga whee ke o mau SUV me ka for you.
0: Koe whaingata abe ke iai ha valid ID, license, passporti, pia mo ngau tu mau hoa whanoa he wike.
1: Koe tika atu. Koe iai ka ingatonga, mo mea mai ka matongoni iki mautolu, e finance, ta iai ha pakatutongi po ka zero deposit. O le whangi, Lea?
0: Koe ha!
1: O tue mo tua silai whee ia.
0: Wahi Wawalu, Grace South Road, Manurewa, Auckland.
1: Pe tenge si tūtaki mai ka Lea mo maki, ia mau telefoni ta whee mo hea, no valu ngeau, ua ua fitu, whahiva no valu.
0: O fatu.
2: Funga mo na tapu ki tau tue tue. A ngana ngana mo no whala hululupe. Seuke! Toa hola, toa whola ue. Nuku he wha, tuu, e ko tau ahoe.

tong tai mi ko to mini te wa taha ki he hiva I hele do tonga o Aotearoa whamana tō ki hoko ko ia hiva ko tau proklama ia tokoni ki he mo ui lelei lawa ia tau ngahe ngongo ko ia o e pongpongini a lo tō mea mai foki ki he le do tonga o Aotearoa tahani ma hiva tolu e mke pongpongini ka veinga ngā ue foki ko e la langa ai mo I kakato ia kalaisi o papea ko ke mauha aholerei ia honi ka wataha mku mautolu he polo kalama ko ia ko te teu I he ahoni pia maa ki tautolo.

0: ogo be ko ha nai e lau di viva e hina e hina faka ofa ofa o la ni la ni ma ang ha oh ko tala no be ke hivi faka ma ang hala ko e tata si su kalaisi ange be kwasi hai pelu wa tafa o be wa no a tata o kalaisi aya nani o at e ia ia ta hano mele ke o tua fai e lau maria lau ita niti wa no a e ni faka ma e tata ko ia ho tau konseni si minga hinga we mate ke tau tau hi a o tua o kumbo ui e o be he e lau e ki hiva ko fa matala ia ma Ma o hetanga ta o se ona fufulu ke ta ta si su. Ene ha.
1: Te motela ai ha fule o ai oriang ai.

0: Tau tai mingos mte ua pe mehi vale te otonga a te roa, tani mahi vatolo e mke pongpongini. Venga mariko ni te tau afi mo ke kautahako ia ka, ai ka for you, ki a maki kaufusi, ke leo mai e ngahe ngongo reiko ia mak tau tolu i he pongpongini, pia mehi kautahani. Maki, malo e tau loa, mao e pongpongini.
1: Malo e tau mao e pongpongini.
0: Koe fifia e whanunga tu ke kautahako ia ka for you, nau kau mai ke programa ko ia pongpongini. A te whenga maari koni pia maau ke o mai whakaikiki o ngahi tokoni e ala malawa he kautahani maho tauka e ngā.
1: Malo apito koe whenga maari. Malo e tau mao e pungu kwa whakani e whamiri o e kainga tonga i loto Aotearoa. Koko inoa ko Maki Kaufusi ko ngawe i he kautaha koni koe ka for you o koe kautaha mele koni koe ka for you. Toko i kaka toki kakata mahina ta ko kor fo mona to pe ke fu lo ko sai una fato ka na fari pe tonga ko tonga mo uin nei ha mo ka ko ha fugen ka ko me fo fo ko ke la va pe ko ke ta u ta ure ka ke na ta ko ta ka cha ke ha mo ni ke ka fo yu ka ta ha ni e fo mi ale ni fo lo e lo support mo la va ke to ko ni e ta community tonga i lo to Aotearoa. Ko ngai fai ki ki koia e mau a ya te mea rere o fai no fua au pito. Ko ki mau tolu ko e mea mau inga taha i he mau fare a i e fare kawane. Mea rere ko e ka for you ko ngai family. Ko ngai mea ufie mau i ngai family a i mea rere. Ko ke ngai mea rere wau ke mau e mau tolu a i SUV, se a nima, se a fitu, ke ke ngai taito ngai yuti. Te rā piko fi ngai mea rere. Nieti mauto keke ngata ai koe hafo kieni koe interest rate we are the lowest interest rate i Aotearoa ka mata mai me he 7.5% ai interest rate awo hafo kieni kome mau inga taa ka pauko i toki hao mei tonga mau taitai lei pela i sen tonga ki he ki ka pauko se mau ke ai hao mei kome mau inga pe ke ai hao ngāwe haua tolu noa au ke olunga he wike ke ke ngatai ko laiseni merere me tonga ko passport i foki ka pahu ofu ke ngawe full time ko keke hao laiseni te baulawa tagtagelei e passport i tonga o ka pahu ke hao passport valid passport ka koe taimini o tonga lele ma promotion e taimini i he ka for you o ke mau tiskangi e umerere ko tau teute wako ke kismasi o ka matai he mahinani o a lot of big o au ki kismasi. Ta another promotion mele tai miliko e cashback. Me he te filipe me taha fe ki ni mafe. But it will be on top of the loan ko ia ko ki apalai ko ki hai ki e finance. Ko mau finance uke ki te iai ha portongi o it's all zero deposit. Ko ia ka inga tonga. O wa te mou te nofo pe te mou te tatari o mea mai ka mautoko ni i mautou. Me tahana ngai mea ko ufatoa ngai he tau a kainga tonga hake ku nau hiifia ke nau eke ke finance ka koe mea mahu inga po koe whare i lafi o watu mo mea mai ka mautoko ni i mautou. Koe family ne toko nima they have bad credits ne mautoko ni ki na tole mahina nima pa lava leva o mao e na merene. Koe e kainga tonga ka pau o mofe mautoko ni mo mea mai o sea i mautimi tonga i he a ka for you ke lau ke matoni mo tau ka pau i he lea e ke ngata i te ma walk you through from the beginning all the way to the end ka pau o ke bad credit. Malo bito.
0: Malo bito mas ke tokoni mai ki tau programa e pungpong ini pe a fafifia whanonga ki ngai tokoni mo la ala malara ke an ma tau kainga te tuk whelonga ki fafufu ke ose tahataha ke prahapa e tau programa ko ia hono wa ka tala monua ki ngai fatungia ko ia oi ahoni. Malo bito.
1: Malo bito.
0: Tuk mea mai whakia ke he ka for you, pia mo e whimau mea lere, whitu take hake pē ke te kina utolu, ke whakai ki ki, ko e telefoni, ko e noa marunge au, lava ke ke telefoni ki ai, whika tae ma motu, ua ua whitu wha hiva nima valu, noa marunge au, ua ua whitu wha hiva ono valu, ko e whika ia o e ka for you, lava e mawhi kaufusi ke toko ni a koe, ho whimau mea lere.

0: to me mai gele to tonga wa te roa tani mahi va tolu e m ke pong pong ini bolo kala ma foki e to koni e mouile lei pe ka ngata e foki ka te la pe o kavat pe mata va ko ia ki moui ko ia ki a ko ni he ni e foki fareni a Sadeki Ras ke fa hatala no pe moia fe ka pe mana moui face 8 a la ki to koni a ki hotau ka nga mo me mai ko ia I he pong pong ini Maloa pito e Sateki ki he a proklama mo lava mai ki tau kau whakatahi pongpongini ko iako tau kāinga I he ngāwe ko iako mō whakahoko ki ona tokonia ai ngai whare I whakapato poto ki he kakai whikau pia mo I mo uilerei tato e fito ki hono whakamahino e ngai tuunga ke kehe o e ngai poia kau pia mo ngai mea ko ia ma lava ki ha tokoni pia maa ki nautolo. Whai mai mua whakatala noa ki tuunga ko ia o e Ngai tokoni ko ia e ala malawa ke mou tokoni aki e kina utolu. Ma lawe I befoki e kulawa atu e si kautou rekereka ke he kautou ke taha ke mao ngai fwoi a kau. Pea pafitei ka pao ki hanga ha kautou ke taha tonga kuna u ngawe aki. Ka kia ifak mo inihi kuna u ngawe pe kautou ke taha muri. Ka kangei ko e mea ku ke lawe ki ai e ala malawa ke mou tolu ke whakamahino a ngahi fwoi a kau pe mohono mwena u ngawe ke sino ko e tangata ki hono tokoni a. Kai ki ngā tai, kak tue lava ki tokonia ki nautolo ki omia ngai tokoni, ala ma lava ko ia ki tokonia ki nautolo he ngai fiemau. Toi whai mebe moha whātala noa ko ia ko ngai fiemau whawhoi tui tui ko mō wausia ki hani ihi ko nau telefonia ki a mōtolo.
1: Mala pito I he mai whainga Māori e, ko tui ko tahainia ai tawhāki ko ia o kuma whahoko ai ai polokalama ko ia o e Oi, ilo koe ki he ngahi whakawhaito o, peo ko health literacy. Ko tāwhukia ai mea au ko ilo peo ko si masi mai ho tau kakai. Pea ko uhinga lahi pēia o whakamau whakakaukau, ke omi hakau kau tau kei. I he tawhaki koe ni ke whai a hono, hono whakatau kei ho tau kakai he tau lea. Ke lawa peke maho inga Māori ka teke nao tolu. Ai kehekeho ngahi whoi akau koe aku nao whōlo. Pea moe ngahi ko hinga pehe ku ko taimini fōki o ku lahe pito a hono mao e ngahi pea moe ngahi vai keke ku pea kwa ike hanga he mana mo uia whakai kai a si whei ngai kakai kai kehe ko maumea pe o ku whai ko whakatau ke ke peka te koe whakatau ke ke teke mo tolu o whakatau ke ngahi foi a kau pa ngahi tokoni ko whakawhai to'o o ku atu koea e he toke tāke te koe. Pero tiko mea te whitoa pe ia ke hanga I loi, po maho inga Māori ka te koe, ai mea koe aku ke hanga o whōlo, pe he taimita tau pe whoki pe koe vai, pe koe hape he whai toko koe kwhai ke te koe, pe ko whai akau, ko whai akau malui, pe ko whai akau, ko whai akau ku ne hanga whai toko e hanga whakotua ku ke iai, pe ko whai akau pe ia ke ne hanga tamatei ai langa, Pako tui koe ngahi tawhaka toa koe ia e whakahoka e whakatau ke ike te koe. Pe ma lawa lewa mea e ke maho inga Māori ka te koe, pa teke toki lawa lewa o ilo o ku. Ai ngahi lere e whakahoka atu ke te koe. Kako tui koe mea maho inga ka teke tau tolu, si ka e ngak mu mea mai, e tonu ai whakatau, ai whakafuafua e toke tā ke te koe, ka pa e tonu ho whakatau ke ike toke tā. A koe ke ilo I he toke tā ia e tau mo ui. Pangai koe koe whamatala iyo o whakabaka toke tā tonga. Ka kumaho inga ke toke tā ia, ke tau hanga whakatau ke ia, ke ngahi mea koe tau whakahoko. Paka pa u ke inu ha ngahi vai tonga, pako tui o kumaho inga peke ilo he toke tā. He koe ngā koe mea koe toko ni, o ku tāna koe toa ke ho mo ui. Ko hui ka lava ke whai mea a ene whakafuafua, ke lele I taha ka te koe. He koe ngā koe tau tolu tonga o tau osi ilo ka tukā toa be, mea e hau eiki pa ku lave I he tonko toa be. O koe ke taha be a whakotua haia o tau mao e tau tolu. O koe soka, o koe toto mao alonga, o koe mafu, o koe kauti. O koe mga I fwoi a kau ke heke. Ka ko totonu ka kapau te tau hanga o whakatau kei e toke tā, ke ngahi mea katoa pē o tau whakautua ai. Pa tio ka mea e whai ngofu wāngi ai ka teia, ke whai mai hane whakafuafua tonu ke te koe, pe tonu lewa hau ane whakatau kei, pa ka palio ke whi mao hato koni ke ilo, ko haa no uhinga une o atu ai whai akau ka te koe, ko haa no uhinga ne o atu ka te koe ke follow whakahaua wha, pe whakahaua ano, ke tokoni ke te koe, me maha inga ke hanga follow ke osi, Kwa taimene vai te maulawa tokoni apta ka te koe, ke whakatau kei mo whakamahu inga Māori I ka te koe a uhinga, e whakahoka te he toko tā, a ene tūtūni koe a ka te koe.
0: Malo kita sa teki oku okia hamu fika waki pe mo e pot ngai mo wi pe ko hato ke ta mo fenga we aki e otongan
1: ko ya ogwe pe ga e mau timi ogwe pe me ka to ke ta se no yo ku mau fenga we aki ko nga ke lava be ke na hanga o tala mai ke ma tol ia ko me ga ko me ia e lava be fa fa le i ko ta fa ge ko ta fa ge ai fa fa to o a te na wala male na to ria ia fra hoko ai fra ta ke ko ya mo fa fra ta no ko ya ka koe ka toke tā tonga pe. Ai au kuna whai ai ngai whakatau ke iko ini. Pe aku maho inga pe whauki ke tau henga hei tonu ange e nau. Ai na whakatau ke i pe lere ange pa unau maho inoi. Pe ngai pui pui tu a koe a ki tau tolu, ke toko lahi taha, ke tau follow pe hawhi a kau, ke tau ngoi sai pe ki tau tolu ko tuku ia. Ka koe ai maho inga ia ai tutu ni mai koe a toke tāke follow ke osi. Ko hei kai lava ke puke puke mau ai mo ilere iko ia au tau whakam ke tau mau hei angkotoa pe.
0: Malo bitu sa te ki koe a maha koe feu I e ta. Koe fefe ayanga koe a oe ni ihi koe ke nau fi e folfoi a kau koe ke nau fi e si o toke ta. Koe fake ni ihi nau tui lotu pe koe ngā koe ngai mea koe a. Ke aha ta wha ki te muala malawa toko ni ai pe mo hangi koe ni ihi ko nau loto mamahi koe a koe ngai whenga ta wha sino ko nau mo wai pe ko tau tea I nau tohe o tua pe kuri aki ki nau tolu he o tua e whanonga.
1: Malo bitu I e. Ma o e whehui maho inga koe ni. Koe, koe tāwha ke ni a ai mea ku mau whea o mo ia he taimi ko toko toa pe. Koe tau tau te whetu ke taimi o kusi I hoko ai hawhaka tamaki I tau loto whale. O hoko ke tamai, o e whae, pe koe hoko ke ha te tama. Koe taimi no ku lahi taha e a puputu ai whakakau kau. Pe a lava ke he mba mo te whai tuu tuu ni. Pe koe taha e mau ngāwe o whakahoko kona whakatau kei I koe. Ke lawa ke kei tonu pe ho o whai tuu tuu ni mo whakatau kei. Neongo oku tuu mai ai mama hi me ta whake taha, oku tuu mai ai pōre me ta whake taha, oku tuu mai ai tangi ke o tua e ta whake taha. Ke taimta tau pe oku ai tokoni oku whie mau ke whai whakavave vave, ke puke puke ai mo ui ki mu ai a o atu ai wa atoko ni koe ai whare maha ki. Pua tu koe taha inia ai mea maho e ngai kou hi koe. He kuhanga nai hanga he o tua fua ki mekati ki tau tole mea o whai mo ui. Ke te koe pia moau ke ke hanga tauhi. Pa ke puke puke ai mo ui koe o ku atu ke te koe. Pia koe whai tu tu uni kotoa o ku ke whai ki ho mo ui I he aha koto kotoa pe o ku iai a ene whakawhelave I moi mea koe hoko ke te koe. Ai mea ku ke kai, mai tai mea ku ke kai ai, mai tai mea ku ke whamalo I sino ai, mai tai mea ku ke mohe ai. Koe ngahi whai tu tu unia nia ku ke whai whaka aho ki ho o mo ui. Koe hi ke lava ke ke hanga puke puke ai mo ui le rei koe ia. Koe ala mai tai mea ku tono no ai ai tau whai tu tu unia ke tau mo ui, o ku hoko ngahi whakatama ka te ki tau tolu. Koe tai mea ku hoko ngahi whakatama ki, Koe mea bea kua whakaha I mahe o tua, oua mua te ke hanga o ri akia I he taimi o tau whaingata I ai. Oua e kui a e tau whakakau kau pa mai tau wakai, ko hui pe koe lo nuku mai a whaingata a. He kwe ke ri aki ki tau tolu he o tua a taimi o tau whaingata I ai. Koe mea bea kua korea kate ki tau tolu, ko hui he taimi lahi, a kua mau whakore ki he ngai whamiri, ka hataha kusi I tō ki lale whamiri. Ko whehu I, ko whee taimi o tutong ke tau lotu ai. O maho e ngai lotu he taimi ko toko toa pe. Aga paha ku toha taha ki lalo, ko si ene tangi mai, neonga koe ke hongo mai a ene kore, kako ene tangi mai ke tau wālange ki ai o tokoni. Ke puke puke ene mana wā, pa mo ene mo uhi kai a umai a wā a tokoni. Pero tui ko uhi koe mana ia ku hoko koe I he maungawe ku whakahoko, he ko uhi, Te tau whēinga, pēka wāle, kua hōla le rei a e tau tokoni whakawawawake tōko taha koe a tō e mo ui. A umai wā, ngā ue whare maha ki o tō e mo ui, pā kua hoko e mana koe a ke tōko taha koe a. Pēka pai whae ngā ue o tau peheo a tō peo kai ke tō e whelawe. Pā koe mana koe hoko e ka te koe uke whae tokoni. Hena e whakahoko, hō le rei taha, ke puke puke a mo ui tōko taha koe a ke a uke ngata anga. Pēko tui koe, Koe ngā ue, koe tui koe ngā ue te whitoi, po koe whakaam te whitoi ai. Ai o tuaka te ki tau tolu. O kumau whangai ak fōki ai ki tala whakatātā koe ia o ai oe o tawhi koe ia ai vai. Koe tawhi koe ia ai vai o kumau whakatai pe koe o whai ai o tua. Koe tawhi koe ia vai, koe tawhi mawe me maa lunga ke maa lalo. Koe koe ke whiri whiri fo I luo e vai ia. Koe nei apea whetua ku luo, ku tafe vai a ki ai. Pero te ufra te fito e nia ke tau ofa. Nei ko hi ko ofa ai a koe ke fide koe ko hau ke ofa ki ai. Ka ke lua tu ha taha une fie mao toko ni, pe u tō ha taha ve hala, pu ha tō lekereka une fie mao ho toko ni, pa ko tui pe ko whaka o tua u tau mo ua ke tau ofa ke tōna taha koe ia. Pe ko ea ngai a ngai whakatau kei, pe mo ngā hi pui pui tua whakahokoa ki se mao ngā ue, ke u hi ke ilo i pehe ka kai iyo, o ku o tau fe ngā we aki pe o te me lahe o ku whaata mai he tau lahe ka teki tau tol ka teki mau tol hei kwe ki tuia we ke he ke kau toke tā ko talangu ke ilo nange o tua whakatu pe toko tāka toko toa pe pana ne aange tu whakanga ke toko tāka toko toa pe pe o te me lahe teke nafu koi api ka ku tali mai toke tāi whari mahake ke mea anki ai pe o tui koi tahaia o ku kwe ki mahamu tol whakahalaki o kwe pe tau ngai tui maa lohi whaka o tua ke te mina tau pe na hanga he o tua tu whakanga ke heke hei ki tau tolu. Poko e me kakaina ne oangi tu whakanga whakawhai to'o ki tau whenga aki. Pa tamina tau pia koe me ngahi tui whakatonga pia ki tau tolu, oku ngā ue pia ku tokoni pia, pa koe ki hange mā tolu whakahalaki. Koe tamina koe nau ngā ue whakatahai, poko tui te tau lava lewa lālanga ha atakai, he inasi ha tau kakai, he mō e kulerei.
0: Malopito e sateki ki he wahe koia o e pungpungini, ko e kaya pe we te wat pe fanga mari ko ni ko hai o ku ne fi ma o lai ta ho mo to ko ni ko hai ku ne fi ma o lai ta ho mo to ko ni i he tunga ko ia ho mo nga o
1: i ko ko ko na fa ko ko nga o ko fu mo fa ko i he first aid ko o fi ma o lai fo ki nga nga o anga ko to ape ko nga ko ta fu ge ni a tu tu un faga lao ya fonua ni ka te ke ko pape ki ai tota hai nga nga anga te ne ma o ai tau ke ba mo e ba mo tu nga a faga ko ki ne hanga faga ho ko nga o ko ni nga nga anga ta ki ta ha ka ke tu ko ki ta to lo tau tau ka kai ko e ko tu yo ku Ula hapite ngahi siasi ku nau whakawhitau tāki mai. Ko tio ke mea te whitala he taha aia i he taunofo whakai ki tau tolu. Ko ngā au e koe nia o kuwhia mā oi a ki mā tolu ke whakatau ke ke toko tāko toko toa pe. Ka hoko ha whakatamaki, whakanatula, whakavave vave. Ko tau ke e koe nia ku whakaamu e ki mā tolu ke inasia tāko toa pe. Ko hi pe ke ilo ai mea koe ke whakahoko. Pako tui nei, koe ke tau whakaamto ke hoko, nei si hoko i tonga, e taimi nei hake ai, nei pāe mō ngā whi, nei hake ai pia ukula. O koe ke tau te pehe ki tau tō lia, ko hai o kuto tonu ke ne, o kune whia maula he tahe toko ni, he ko hoko ngai whenga taa pehe ia, koe tau ke ia whia maula ke inasi a taha kotoa. Pako tui koe taha ia, ai mea ku mau whenga ke whakaau atu, ai tau ke koe ni, ke whakainasi a kotau kakai, ia o ku mahu ingai ia ki si kau tau leke leka. Ke nao si mao e whenga whakatau kei koe ni o kumau whakahoko ko inga koe ne te whitau tau kei ngai tohota haia koe ne si lo oa hono ki moko puna. A koe ki te ilo he whine e kia puku hae mea e whai. Puku hae se ne ngā oe whakahoko nei ne hepe ngā he ilo ne mao mei tonga he taimi koe. Kana mawa o lewa ki ai o hanga katika nga tole whakatau kei he kohe he kumau mae ki mao tolu e ai. Whakamui mui taha, o whaunga lelei taha, ki hono toko ni aka taha o kwhainga taha ia. Koe ngahe, waipe mo tau ngahe ilo, kaka mau whakaamu ke oate e mau ki tau keiko ni o kumau, ke whakalahi atu aki. E ngahe ilo pe ku ke mau, pa ke tau siyo ai, ko fe ai whaunga lelei taha, pa mai ngahe ilo whakamui mui taha, mihe malae o ea kome whakasaini si, ki lelei taha kono toko ni aake ki tau kakai, e taimi koe kukokoe ai whainga taa. Pe te koe ki tari pe, ko ki ofeo ike kata ki pe, koe ma whaamua ki matau lia, ke whaka inase taha kotoa pe, i he ngau koe ni kumau whakahoko.
0: Malo apito, sa teki ko tui koe ngai mea lalahia ku ke lawe mai kia he pongpongin, pe ko tui atpe whainga maari koe ni, te ha mea kehe te ki toi fie tāna ki mai, ki he polokalama koe ia o he pongpongini, pe ta toki whaka osilewa ki polokalama malo.
1: Mālo apito i mai whenga mare koe ni, ko tui koe, koe whanki polokalama koe, kuma hanga whakahoko, ba mihe mana mui first aid, o kuma whakahoko ai tokoni ai first aid ki he longa i whānau, ai a ki he ngahi ako teu, ngahi siasi, ka bau ku waha mō fie mao viviri, ki tokoni a ki mō tolu, ko hiko ngahi whakatama ki hoko ki he whānau, ke fangki pepe me fana wiki og mahanga tonia ke motol e fai me fata ke e ta fangki ko ya og motema ofo mote fai me fata ke ke nga nga anga pa mote fai be fogi pa mo e pa mona to e fakaloloto atu pe pokono te fakafo ou ai tau kei koi aku ke mau pe kui koi ke first aid refresher apau kei pe fok pa mo advance first aid ke hono te fakaloloto ang ai aho ilo ke ngai toko ni koi aku fie mau fakavavevave ke ke fahako ke hataha pako tui koi koi koi taha ai advance first aid ia mo fakahoke matolia ke kau fayako e ngahe ako anga ko whahoko e nia i he taimi koko ha ngahe whakatamaki ke he kehe. Ka hoko ha, ka walangeo ki whaolete hala hoko ha whakatu tamaki o ke siyo o kua ha ka whaingata ia e toko ua pe toko tolu e whakahoko lewa ho whaitu utu uni ko hai te ke ulaki toko ni ki ai. Eka whakatau ke ia o kumau. Neongo pe ka pao te ke hoko whakatamaki ia ko whae, moho hoa, pa moho ofefine teke fie tokon ngatik nga tohono katoa. Kako taimiko whakahoko advanced first aid, te ma whakatau kei ka te koe, ko hai toko taha teke fuafua tokoni ki ai, o kaki whakatau ke ho whakaukau, kako whakatau ke nao ngahe fie mao. Pako teke whakaosi pe, koe ngau ke, koe ngai fumisi ni koe ni oku uwe AED. Pako ngai fumisi ni oe ni oku tau whaasio pe whaiva, o whaahange ha ngai fumisi ni soki. Koe taha ngai training mo whakahoko ke, utola hapa tu tau kakai aku na wili fia ke ngai fumisi ni koi ni kaka ha ta aku to ko fenga mari ko ke ke faka foki mai ho mafu ke te foki no molo e fai he misi ni koi ni pe ko tu ko tahai me maho inga he ko ngai mau ku mau hanga o fua ke o ku mau provide ngai misi ni koi ni ke ngai ngai anga ke tei me tau pe foki ku mau faka tau ke ko kono fonga no ngai aki ke ua te ke iri fia ka te mau mai pe fanki misi ni ako ako ke ke ala ki ai mo ke ngao aki he ko hui ke whainga maari ele lei taha ke he mo ui ha taha o ku tō me whainga tā ia ku misi ni enti tau ngai aki pa u whema fuki ke ilo iho o whetuku ke nofo ai ko whee misi ni ofi taha ke te koe ka hoko ha whainga whainga taha ke ha taha i api ko whema u ke ke lele ha tako taha ia he whamiri o mai misi ni koe ni ke toko ni a ke toko taha koe au Pa pare o ku o ke hanga he ha nga anga mo nga hia ko mo nga sia se ku nau te ke ke nau ilo pe te nau tau ke ta fa ko ni te ma fe fe pe te ke omen nga fanki misi ni AED ako ako ke ta o fenga a ki ai pa ke si oi ke o nga a ki te ria na hoko ha fa ta ma ki ke te ko pe ho o fa anga pe ho ta yo family ka ko ma ta o ke ke hanga fa ko a ke ta ko ni ko ni
0: ke nga misi ni ko ni e sa te ke ala malava ke na se ange ko tau ngai si asi, kai fuke na o mao ngai misin pe, kai ala hange ko mea kwe lawe ki ai, e ala tokoni, pe lawa ke whenga ngai poti sasi ni hige na o mao ngai misin ko ni, ke lawa faha tokoni ka taha fatu tamaki.
1: Ko ia, o ku kotui ko ngahi, ko mao sta kataka, o ko tlahi taha ngai si asi, e ma ngai fale lotu, o kia ina ngai fumisin ni. O ku osi ai pe ai, ka kotui ko mea lahi taha ai, whaia le whakatau ke, o ke ila taha ai, poko ene ia ai, ke whewhei hono ngai aki. Pa kotui ko taha ai mea, ko mea to whaia ke whakatau ke, ke ua te nau ilifia, ko ngā koe misinia, ko ini, o ku rea mai a ka kita. Pia o te keiri, heko heke ke hoka hawhi hala ki, he tangu te ngā ke misini, heko ngā hei te mui mui pe. He ka pae hanga hei whapipiki hifo ngā hei ngā wea misinia, pa koe ke whiema oe ke soki, heke ke soki misinia. Heka taim na tau pe, te maulava, te matola whakau ke whakatau ke koe ni, pa ka pau waha ngā hei poti sase unau whiema oe misini koe ni, Iyo ka tak pe wai ke ko nga ha ku o ku ya no to tong na nga fu mesin ko ni ko ke ma nga ka o ma ia me nga ka ta pa ka ba ku ha ta ha o ku hanga sia ma fi fi pe te fa fa ta no mo tol te ma la to ko ni atu ko hon no on no ate mesin ko ni ke mo nga ya ki
0: ma lo pe to sa te ki ma ke fra o si pe pe te tu at pe pe ku te ha me te fi ta na ki ka ka ko la va ia ta proclama pom pom ini pe mo fa maro la et ko e ma fa nga mari ki vai vai mai a nga u mo fa ko to ko ni ko ta ka kai e community
1: e ma ka fra si pe ka fra ka be a ko ka ma ki nga u ia ko ka mana mo i first eight pe mo to lo ko ku fe ma ko ni ko ke ma ho mo nga hi po ni fra ko i o ku o ku ma la fo ko ma o at ba mo nga po ni ko NZQA ke ta fa na wa ko ka pe ko ma ngawe ma tolu pa me i ka to pe i New Zealand Baka mau leo ku mau firma ukai pe emau website iku mana mau firstaid.co.nz. Baka mau leo firma fika fitu taki, pa fitu taki mai pe kiatiau. Sate ki ko noa woua, taha noa noa, ono hiva fitua. Noa woua, taha noa noa, ono hiva fitua. Ke tau whipota ano aki ke hangai whonga, te mawala tokone atuai ka te koe, pa ke tokone mai whoki. Ke pōpō mai ki ngāwe koe iau mō whakahoko, mālo apito mā uwhanga Māori e mā uwhātu.
0: Mālo apito Sateki, mūtung mea mai aki a Sateki Ras, pia mui he katahako ia ai mana mōi a First Aid, pia mui tokone ke o tau kāinga, o matala mahau inga koe ia alamalawa ke tokone ia ki tau tolu I he whanonga koe ia te tau whai. O mālai whoki Sateki ke mā uwhanga Māori e o e pongpongini ki he polo kalama, pia tala monu atu koe ia koe ngai whatongia ko tō pia. O teu ke whakahoko I he kaha o, ka e whamaroa te lawa mai o e pungpungini.

0: Tautai mea ku te mte wha ki he hōwhuru I he le deotonga o Aotearoa. Whenga mariko ni tau wafe mua ki kautaha koia a e Tanika Cars ki a te wita I ka vuka. Pea mo ngahi o ngongore koia o ku mao he kautaha pe mang tau tolu I he pongpongi. Te wita, maloi tau lama, maloi tau mai pongpongi.
1: Taska mau mai tau mai pongpongi, pea maloi lau mari a hoa iki pa mo erei ko tau kai ngā tonga hono katoa pe. Mo mea mai ki tau polo kala maare tio he pongpongi tona. Ipongpongin kata mo mo ke fak katwa te tau pol kalam ki he ahoni ba mo kini kau koe koe uaki pe tau fak kita iko tau pe ke otua ko hi ko ne fak tau la maha ko fai ma tau tolu e kono nganga ba ma se tau ma pa miri ba mo kai ngatong ahono ko tau pe na umi amai ki tau pol kalam

0: Radio hepong pong tonak mo sabat de wikil ko topic tau kau fukata habe ba mo tau mo nga we tau radio ko la langa mo wika kato ya kalas tau kau nga kau wai pe fukata yo tua yene tau ki mo ne ofa ko fai ma tau tol tau tu uta le le mai ke wikil ko ni ba mo tonak yo lo ko no tol o wikil mai na iba mai nan a ko ere pe al pom pom ni ko so afeta e pe o pa pa mo tau pe a tua ura ki pe ko fo fo nga pe so malo lo to ho nga fo fo nga te pure ka ma to nga ka nga awe pe ka ta hata ni ka ka si pa pa to to pe ko ya yo ta ka nga to nga ko tu asi la so ga mo ui fo malo a tu he se nga u a ki na ta u fai pe mi he wi ki ko mari wa tu a ma ke weekend kina to ave na wa me alere weekend pa me kautan ke me alere eta kirivat moya ha hon pa me alere eta ha foka kakato na au ki ai ha hon ke to kiriva ke monite ka ko ko ko ta ko so malo lo to ho un e pa me motuani pa me kautan ni tauka na ko ri ko se nga we ak pa me ke o mi ho mo falala ke motuan ke fai fatongia ma ki motol e tafa ko e fa tau me ale te uhe ia te pe a hon e fa fa tong ia maki motor mo tiriva nga he me ale re te ke tiriva tu ia hon pa ko ko e fa fe lo to ma fa na e ko tau ka ai nga ia hon mo wa fe mai he ia te fe ma o mo nga he me ale re pa ma ta pe me son ki ka kai pensil le re ko tau pensil ie ni ko to e fa ia ke ke pa nga tolu mo se ni ti tai mi fe ma o pito ai foka poto poto e tau kou me ngā hi mea lere kai pensil lere i o ngā pe koe utu o kufu mamafa he taimi kau foka mamafa katokanga pe ai motuani o tau ka ai ngā ngā wea ki ai fai ngā hi so kau kau lelei e kou me ngā hi mea lere e fe unga mo tau iwi foka paanga foka taha moia mo ngā hi mea lere e fe unga ki o tau ivi fra panga ke ono utu mo nga he mea pehe pai malawa ke o wana au e sia e nga whamiri i he ta whaki ko ia whatau mea lene mako ki toko ni peia mo e whaake ngau tau ka inga he pongpongi ni whai kau nau tau se mao na nga he mea lene mo wafe mai e ia ten e uheni peia ho ni ke whai whatongi a maki mo tau tua sila nga maheni ai pe fitu ngea utaha fitu he Great South Road i papa toe toe fitu taha fitu Great South Road i papa toe toe fika telefoni i peko e ua fitu noa faa noa faa noa ua fitu noa faa noa faa noa eko fika toa toa e motuani wa ua taha taha fitu faa noa nima taha fitu noa ua taha taha fitu faa noa nima taha fitu tala munu watu ngai ngafa nga au eko toa pe aho koen ofake muma ofa aho nga au edelei ya hon kako e toe ngato fakakato atuia e tau programa he taha taha pe of ki ai e maa lo opito e mau whenga maari e ka mou me a ko au te vita whakata i ka wuk e kau taha taha ni ka kasi papa toi toi e maa lo ho mou me a mai ka mou me a
1: maa lo opito te vita ki au mai konga ura ki programa e pungpungini tak whelo ngā kia nai i he hoko ko i hangfu maa taha maa lo opito
0: maa lo
1: o tō mea mai whoki ki he le te o tonga o Aotearoa pe a koe tau taimi kua o simi te taha pe mihongo fulu te tau hoko taipi he whoki ki he proklama koe a o e whakatau kei i he pongpongini hili he whasikoini pe a tau hoko atu ki ai.

0: Palo lau mali hoi mo tau kai nga tonga o roto Aotearoa, ko hoku hingoa ko lea wakalatu, ko lele mai me lolo ahalai walu.
1: Pea ko maki ka fusi me fo motu, pea ko ki maua pa me ka fo yu, pea ko e talanoa time. E lea, ko whanmango nei ke ngai merere he ka fo yu.
0: Ia lai apita mau ngai merere.
1: O le ngongi, ko anai ngai merere lawa ki o mau me ka fo yu lea?
0: Mau ho sea fa, sea nima, sea fitu, SUV, yuti pa mo loli foki.
1: SUV, oh wana. E hawe fe nei ke u fonga fe fe ke u mau SUV me ka fo yu.
0: Ko fanga ta abe ke yai ha valid ID, license, passporti, pe mo ngau tu mau hoa fa no he wike.
1: Ko e tika atu. Ko yai ka inga tonga, mo mea mai ka matongo ni iki mou tolu, e finance, ta yai ha paga tu tongi po ka zero deposit. O le vangi lea?
0: Ko ha?
1: O tu e mo tu asilai fe ia.
0: Wahi Wawalu, Grace South Road, Manurewa, Auckland.
1: Pete ke fitu taki mai ka lea mo maki, e mau telefoni tafia mo hea, no valungeau, ua ua fitu, fahiva o no valu.
0: O fatu.
1: O fatu.

0: Tau tai mei kua hoto tonu a e tātaha peo whanga maere koni ta wafi moa ki kautaha ko ia Tanaka Cars ki a Tevita I Kavoka kene whakaosu mai lewa I tau proklama ko ia oe pongpongini pia mo I ate mo I ngai merere ko te teo I he aoni Tevita, ko tui pe ko e kuke I he I ate pongpongini pia mo I ngai merere ko ia ku te teo maha tau ka I ngā tuku mai lewa ko ia kataha si e mao kai ne merere ke lava atu ke te koe I he pongpongini
1: Io mano pite mo fa ngamari to ho por ke to e fa mal mal va ta te na ta ta ko to pe na ka ma ta mai ake ta ule ti o ta me ane po po mina a ka ta mo ke fo ka ka to ta pe ta po lo kala ma e u se li to ko ya o ni a ko ta no a ko ni o ko to nga ya ki fa me ri hen ko una u si o ke na u me ale re to mo me ale re ta ho te pe ke ti ri va se a ho ki fa me ri ko ni na na o mai Ko na upatesi ki na upatau me alere ko ai ke kesi te panga tahaman. Ko mo na upia upito kumau na me alere ha na upa na u na ko I me alere ke I aten. Na e tu a kia te me alere ko ni tahaman to wa. Ka kolo to ki mari e tule ke tu kuang me alere ko ni a te tahaman pari. Ko upia upito ki family ni na u to ai ke I aten. Ke a me alere koni ka te oang he kautahane me alere na ufie mao ha me alere ke na unha aue aki he waha taini koni ka fai ngā aue ke na ume alere pako ia ruku ke teu ke na ufono ngati me alere ia kautaha ka mau ngā aue ke na ume alere ke toki piti apu se a moni ka koi whakaate ia ke tau kāinga tonga Mua se mai ke tua sila soka moui Awe o mua ngahi mea lere pia me iai Ka mau tokoni ko Ka mau tokoni atu I he tafa aki e kratau mea lere Ke awe o mua ngahi mea lere pia me iai ate Kai ke ngata he mahu I ngai mau ngahi mea lere Fua fua fua upito Kai toi mea te pu ko e kuare ti o mea lere O mātu aki fua fua fua upito Pia mo lelei ko e ngā pegi helele lo lo a mā o tau kāinga. Ka koe whāwhi ia bongbongin, mua whi mahe tua sila o whaka mōui, awe ha mōunga he mea re, pa te mautoko ni ki mautoko e taka ake o whaka tau mea re. Mawe ki mea peo whaika halawe he bongbongin, tala munu at peko tau kāinga, te ue sāpate a bongbongin, ngahi maunga keresi, pa mua ngahi tari ui o septema o hanga atika bongbongin, pa ngahi ngafa ngā ue ahkoen, o whake mō mau ha wiki e ni fia fia mō le lei he weekend kai mālo a pito e mau whainga maare tu a sila anga mahe ni ai pe fika fitu ngea taha fitu he Great South Road I papatoe toe fitu taha fitu Great South Road I papatoe toe fika telefoni pe ko e ua fitu noa wha noa wha noa ua fitu noa wha noa wha noa ko fika toto ai mō tuani ko noa ua taha taha fitu wha noa nima taha fitu noa ua taha taha fitu wha, no anima taha fitu. Peko fitu utaki mai peke he motuani te vita whakata I kawuk, au whai whatongia ma au I he tawha ake o whakatau mea rete. Ma alo o pite mau whainga maare, ko au te vita whakata I kawuk, ka mehen kau taha tāni kā kāsi, papa toe toe, ai ma alo ho mūmea mai, ka mūmea.
0: Ma alo pite te vita, ke o mai e konga ko ia mehe I ate, pe kala monu atu ke toe ngai whatongia o e ahoni, pe peke aho tapuna, Oe aho a pongpongi. Mālo apito.
1: Mālo.
0: Koe taudaimi kua osimite tolu pe me tātaha I he leteotonga I a Aotearoa.

Te taimi o sem te hongo fulu māua pe mehe tātaha I he le tōtonga I au Aotearoa he pongpongini pe o tawa mai ni ki tau porokarama ko ia o e whakamāpopo ko ia ho tau wike. Ai kua tau e whengamari he kati motoru mō mea mai I he tau porokarama I api pe mo e Facebook ape mo le tio lawa ke tau inas whakataha pe mo koe vai vai mai ha ngai tāpu aki pe mo harerei pe mo hawhiawhia Nā ki ai he wike koe ni kua tau si toa ki ai wa mai ki ahoni. Aonga ia ki tau nofo, pe alawa ki tokonia ki e kauwhanongo. A tā ia ki telefoni mai ai tolu fitu, tāni mahi wa tolu. Wahe wahe mai ai ai whamaapopo ko ia hu wike. Lahi befo ke ngai mea ku tau whamaapopo ke mo ui, pe mo whanonga ngai mea maari e ku tau sio ki ai, ngai mea ku tau whanongo ki ai, ngai mea ku tau whehu ia. I he wike koe ni kua mariu atu. Lava peke ki vahe vahe mai e pongpongin, koe telefoni whareni, koe tolu fitu fitu, tahani ma hiva tolu. Tolu fitu fitu, tahani ma hiva tolu. Kia te koe kwekau mai ki he programa koe ia oe whamapopo koe ia ho tau wike. Vahe vahe ngai rerei koe ia oe mo ui.

ta po ke ngai me ta pi fi ai he weekend ko ya ko ngai a pore ko ya ko mai he ngai fa i ko ya ku te ke pa ko ai fili ange ko fa ko ya ai reipa ko na pa po ki ka pa te na ho ko pore anga te na wan fe nga mari e ke ka kai o pasifiki ke na o a fora mai ke fonwani kai to fi ma ha visa ange ko na ulava mai ki he ngai fai a ho pe ngai mari putu a profe ngo fo ai pe fo lau aki ka e wan po ke mai na tolu ke fo lau mai ko e ke fo nuani ta na ke atu ia ke ngai fo nua e ono ngo fo lutu po fo ata po ki e fo nuani ke nau a lava pe fo lau mai o kai to fie ma u havisa ai ko e fo hai ko fo hai pre anga leipa o me fa nga mari ko ia pepe fo ki he pati ko ia ai New Zealand First Winston Peters we have hook pe pe nau a tokoni ki he kakai o Pasifiki nau tolu ko ia nau nofo owa i he ponuani e omi e ta e ua ke whai ai, ai a whenga ke maoha nau ngofua nofo ponua i he ponuani a kapareva e ikai pe e whakafokilewa ai ni ihi ko ia ki he ponua tupuanga pe kai ngata e foki ka ia pe mai whenga maharie ki he pepulau aki a lava mai ke ponuani o ikai havisa. Pekai ngā tai foki ka ku mahu inga he whamatala koe ai pāti New Zealand First, ai whipopo aki o ai whipau si aki, ai nopo whakatau te hina, a nusilani pia mwe kakai koe o i Pasifiki. Koe ngahi parao mes fokia ko toko mai he ngahi pāti, i he teu teu koe ki he whiri koe o whakahoko i he tau koe ni. Lotonga mea mai foki he tau proklama koe o i whamapopo o tau wike, ai ka whenga maari e pe, kia taha ku mea mai, vi e kau whakataha maki mautole, vai wahe o e tāpua ki mo ui, ui ke koe ni kua mari watu, ne hai mea ku merie ia i ho mo ui, pa na ke fie fiai, pa ke a koai, pa ku ke fifili ai, e lawa ke wahe wahe, pa me kau whanongo, koe tolu fitu tani ma hiwa tolu.

0: tau mali hoi, mo tau kainga tonga o roto Aotearoa, ko hoku ngoa ko lea wakalatu, ko kulele mai me lolo ahalai walu.
1: Pea ko maki kafusi mei fo motu, pea ko ki maua pa mei kafo yu, pea koe talanoa time. E lea, ko whanongo nei ke ngai merere he kafo yu.
0: Ia lahi apita maunga he merere.
1: Ole ngonge, kua nai ngai merere lawa ki o mao mei kafo yu lea?
0: Mao ko sea faa, sea nima, sea fitu, SUV, yuti pa mo loli foki.
1: SUV, o wana. E hawe whee nei ke o whonga whewe ke o mao SUV me ka for you.
0: Koe whangata abe ke iai ha valid ID, license, passporti, pe mo ngau tu mao hoa whanoa he wike.
1: Koe tika atu. Koe iai ka inga tonga, mo mea mei ka matongoni iki mo tolu, iai finance, ta iai ha paka tutongi po ka zero deposit. O le whangi lea?
0: Koe ha!
1: O tue mo tua silai fe ia.
0: Wahi wawalu, Grace South Road, Manurewa, Auckland.
1: Pe tenge fitu taki mai ka lea mo maki, ia mau telefoni tafia mo hea, no valungeau, ua fitu, fahiva o no valu.
0: O fatu.
1: O fatu.

o tonga mea mai foki ki he proklama koi a li tō tonga o Aotearoa, tani mahi wa tōru AM he pongpongini, tau proklama wha aspe foki o pongpongini, wha mā pōpoko i tau wike o te pe mai ngā hiva, whakaholo aki pe i tau nofo i he pongpongini, pe mai wha aspe koi i tau proklama, aku ata be fak mo tala mo no ke dik mo tol ke ngai fatungi ko to pe fak ko I he ahoni fa mana to be ke bong bongina ta fak ko ta pe ta pro klama pe mi hen I he le jo to ngai ya wa te ro ta ni mai va tolo em ke po ki he a bong bongina o to ai ta ngai pro klama mai ta fa nau pe fok ki he to topu ka ma fok ke evangelio pe ke ta malanga e fak ko ia a bong bongina I hen pe, tani mahi watolu e emi a whai fatungia ma au I he ahto naki ma sabate taimi ono I a kia ong fulmawa. Ma lopi tono tali tali ki mautolu, yo mo ngai lot whare, toi pita ngai mitisi, pe lava tau proklama kuia o e pongpongini.

mana to be foki e a ko ia pongpongina e to ate pe to proclama mi faleni e mole te otonga ia o ate ro a e ka venga nga we ko la langa e moi kakato ia kalaisi

Tamdeng vu mau pe ha ko ta wa po ti ko ta hi ba fa spenio e pong pong ini ki ta por kalama ko ya pong pong fa ma la he tu ko ya ko ta ka fa ta pe mari to tong a terra ta wa mai ki fa singa ko ya ta proclama e honi ka to fa fet pe ko ya pong pong ina ki he ta por kalama ko ya e fa ka ko te pe mi fa le ni a ma la fo ki ki ta fi ka wa ki o pong pong ini pe mai ngai proclama ko a tu pe mai ngai hiva Oko peko I tokoni ki he whanonga koe au tauwhai I he aho koe ni. Pea I kainga tai whoki ka ko talamonu atu ko hea koe toenga o ngai whatongia koe ai aho ni. Taonga peke mo mauha aho lelei I he ngai whatongia koe ku toe he aho koe ni. Pea pehe whoki ke te watu ki he aho koe a pongpongina ke mo mauha aho lelei whoki I he ngai whatongia ko toa peko ui tau tolki ai.

0: Lalo e lau mali hoik mo tau kainga tonga o roto Aotearoa, ko hoku hingoa ko lea wakalatu, ko lele mai me lolo a halai walu.
1: Pea koe maki ka fusi me i fomotu, pea koe ki maua pea me ka for you, pea koe talanoa time, e lea, ko whanmango nei ke ngai merere he ka for you.
0: Ia lahi apita mau ngai merere.
1: Ole ngonge, ko anai ngai merere rawa ke o mau me ka for you lea.
0: Mau ho sea wha, sea nima, sea fitu, SUV, yuti pea mo loli foki.
1: SUV o wana e hawe whee nei ke o whonga whewe ke o mao SUV me ka for you.
0: Koe whaingata abe ke iai ha valid ID, license, passporti pia mo ngau tu mao hoa whanoa he wike.
1: Koe tika atu koe iai ka ingatonga mo mea mai ka matongoni iki mo tolu e finance ta iai ha pakatutongi po ka zero deposit. Ole mangi lea?
0: Koe ha!
1: O tu e mo tu asilai whee ia?
0: Uahi Wawalu, Grace South Road, Manurewa, Auckland.
1: Me tenge fitu taki mai ka lea mo maki, e mau telefoni tafia mo hea, no valungeau, ua ua fitu, fahiva o no valu.
0: O fatu.
1: O fatu.

Oi pong pong ini pe a fa maro at foki ke ding motor ko to ape ko ya ko fononga ko tau fai mai pe tau mai ki he fa singa ko ya oi ahoni a fonga pe fa maro ke ding motor me ko fono mo ret ka pani ha a fo fotu nga me falen ni kai ke tau pe mo me mai ka ko nga ka nga ya pe fatungi ko ya oi pong pong ini pe tal mon wat ke to nga oi ngahi ngawi ko ya oi ahoni fa fe ko ta ko fa ta I he Pagkasi, tau proklama ko ya pongpong ini, kita ulotu. Yau tua mau famalo, favitayat, ihe pongpong ini, kaya ko ikuna ko mau lava, ihe proklama ko ya oi ahoni. Aulot pe ko ya ko ngai proklama na ifakoko ihe ahoni, tau ang pe kihoko ya tokoni kihe fononga, ya pe foki kihe nautol na lava, fakoko proklama ahoni, nautol na naumea mai. Tapa ko tope kolope tang pe ke mau nasi ha holiday ngai fatongi ko tope mau hanga kia to nga ya honi ga ma foke a tapuna pongpongina to ke ma ma o ha holiday pe mo te wa ki o tariu ya ho fa fine fa kolo ai pe ki na to lu ya fono ma lu ma to lu ngai fatongi ya ho pe ha fine nga lo ma to felonga ke pongpongina a ma to ko pe ki o a fi to ko ni ai pe ma ngai vai vai mo to no no ko tope ha la fono nga ga fo nga tai fo sino Ai polo kalama, o te ke malava, ke tokoni, ke whakakakatoia. Ma o ke fia ke whake atu ai pia ma o mui, mea ngawe ki mautore lo rotongani, pia whaki ki he kaha una. Koe lotu epe me kore whai atu. Ia Sisu Christ ko alo, ka ko ma o whakamo ui. Amen. Kresa tau iki ko Sisu Christ, o whalahi au tua, ko tau tamai. Whiho lau maari manio ni, tau tolu kuto pio na hiri, ka whai pio ta ngata. Amen. Malobito mo mea mai, tautoki whelongaki he aho koia apongpongina ka mo mea.